0: mkozi wa zinji mazinji muzi mzinji wanakaji alifiri kudaka kare kuya kwa hida kaja ngeji wakai wanakaji wa zinji wa chega mshuzungu wekara kanyi madara shita nko kwenda kanyi weta nkubia nko shita kare walu gara pondopu shiriku nesa wa mtini shiriku nesa nyanyi mkuna pondopu kunesa wali shoto da kaja kudaka pondi no gara pa no gano wa kilimani no gano wa sena no gano wa chinchini zoita kuli teta tuwa nyanyi nuko teta utala uka ufambirana tangu shito da kaja gari la pondopu nada shunga iti Asinga, chukumbiri ndatu, sojo. Neta ngama kasi, wanu kaliko wasia, baba wasia nyumba mkala podobo, chukumbiri ndatu. Akandoia mwenu mkajo, makola asiana. Wanu kalu wako, wanu kola wako. Shukitika, sukuti zungutangati, zungutangati, ndushula majimaya. Wana kaji majimaya edu, wakatutubala nduona. Majimaya pa mwenu, majimaya edu hawa, wanu nesa. Wakandunguina mkamiria maonu, mkula, mkula, mkula, mkula, mkula, mkula, mkula, mkula, Mangwana sibe jazimwe unazuka kanyanya ngukunda yasunu ngukunda
1: munalo mchago
0: munalo mchago wasunu nyawajuita wacheta udai yamasinchi ndaye ntho wale mwanakaji u
1: ngatongo zoi baba Xavier kubejengwa ndizona kokunanga kuti nyamasi hululu shikamadu shikolole chirikubahwa ngonda ya nyanje mukunda vanogara vashikada bijani kana kuti pamthuru tinogashikada bijani ngonda ya majimai chashata nyamasi ngonda kuti maeva mazinde vapo
2: Ah, wanao nyamasi. Nanda zvimweni ndizvona zvimweni asizvopi. Ah, zvimweni ndizvona zviboni asizvopi ngokuti magaliro ntsvakadi mumamuzi anosiyana. Kuna vamweni vanozwanana hamano hama. Nei vakatorovisa vanakaji majimai panyumbepo. Panyumbepo pana mpango. Ntemo dziri dzvakasihwa nibaba namai wavo pondopo. Vanenda naJona danga vafihwa danga vasikadzi kufihwa vanenda naJona. Pana pamweni musi chimwene ajina mtemo. Vana vanoita kuda kwavo. Ndivona vatino buyali wale apa. Vanoita kuda kwavo. Ntsvakadi vangandovisa mujimai nyamasi hope mangwana suna. Afishadikani kuonana muri hamano hama. Pake mchago uu tinga uteveleradi ntsvakadi unopedza ukama. Unopedza pa ntharaunda pedupo. Atida vijane ushoni. Ndivona mchago. Tindikana nasa kuuziva ushoni. Maji mpango jiripo pamuzi. Ngeji panga wanika zondosu. Tasia, apa wali tasia, kita indho jia, nongano jia. Ngojino pangira maningi itisu andau, itisu kuleba kwedu. Inini mpuni nusona, nina zinji maningi, wamandawa hawa ita kusuka, kujula, kusuku, zese, wapela kuita, kutola hurungo, kukulungira.
1: Maponi lwa kadalu wali, tiru wali penye itusu. Tinga pejesa kudini shikamado ichi hululu no hukolole uwali.
2: Mapone wa kadari.
1: Ngukutu wali, tenda kujija mabuku, tinenda kushiala. Ni juzinchi shutiru kuona, zinutibesa kukutitigali no hungwali. Kunanga kutishichakwana kukutipindirile no hululu shikamado kana kutu hukolole, tisitishenda kushiala, tisijija mabuku. No jimwe numpango jutino wana. Zvino kwana? Vashaviri kumejengwa?
2: Nada. Azvikwanani. So pana chiro chimwe chinozoita kuti zvikwananezve ngokuti wali uzivi hwakula. Tinzvakadi tina mashiyara. Tina kudzidza mumasvikoremo svatokwiravo. Tiri munyika intsva. Ina mpango norufaro. So chinhu chinoita nga ichi. Asipitese tinobata basa.
1: Kubata basa asikunanga kutukwa eja.
2: Na chada kusa kondoyo. Asipitese tinobata basa. Muntu no muntu kwa eja anampaka miso wake wanopona nduona. Kupona kumpaka miso uu. Pamweni ngo unoita ushpeja ukudisaneku uku. Togara mumweni nuchi kungo kuti Ivi pa, undofamba magidi. Kuwana kwa tunoita umomu nusiana. Mwana nita kumpaka miso kuwana kwa kata kudoku. Mwana nwana kwa kakula. Tobona asho hapa, pano wana kwa kakula. Wamwene wasika na mpango kwa aji. Wanutinada, iya, anugarali pano uwa. Anuhiso ngumulu mangu. Nukutini ndini nomuhisa. Danga mulu kuna, danga ninyo wanji. Wakazo wa magama ondo wawa, nukumisari kugulika. Wali usuri kuitika kudaloku. Wanukumeseru kugulika basi tawiyashu pozuropea. Gidi magidi. Aye, otapera waya kubuya aitika no maiteguru edu. Aviazi magidi magidi. Masi kuda kushinanga shusepe sempa pano garavantu. Pano wanika magidi magidi. So andika naita magidi magidi anotongeka. Nizona kutitinu
1: vantu. Waka mandava story? Zatangu wala kiri. Tino grano hulu ulu nukamado. Nukolo ule ngonda vengi.
0: Kulega, mundu wazizi tinanga mabuku aliyo. Anotomeni. Mumweni so kuenda, kuenda kwa...
1: Shiala chiriyo.
0: Chiriyo shiala. Shikulukulu apa. Kuenda kujicha shoni chukulegele rana. Ngoshikulu shoni kabatisa mtu. Kuzwa kutindilegele mdono wangu. Wanisha ishia ndumlegele. Isho ngoshikulu ba chakasia, chakasia jesu. Ngoshikulu chakona shoni kabatisa. Kulegele rana. Wawelekata ishi mlegele. Ta ngoshikulu shoni kabatisa. Manji wazizi wantenda kuzizi wa manji wakato huyo. Vamos ver o endo consigo, o endo consigo o uma bugulho, cuvia mesmo, condovia conhecana, nem o campeão com ninguém assim, as vangas não tu, não tu nyari hué madimingo, hein, não tu nyari hué as pinda quando o cheio as vona, mas vai cavia vai change,
1: vamos solo mamunachi,
0: amunachi, direita, ali por mim ainda o pangi vai nada, malmkuru, o candonanga malmkuru faz quando se Augano no mundo no mundo. Amre grei malmkuru. Gojineta mundo. Para tu espera tem que tu zeregera mesmo. Gotu ali ta pindujo. Zvano zuanisa ichi shaishi. Marado no nanga shaishi. Marado no pangira. Marado amwe ente kira zubuku. Mani zutu kujijiso. So kutu watu kutu zeregera. Sinu ali nina. Ani zutu kunyiso. Mundu wese davira kunyiso. Mundu wese davira kulegerera. Uka davira kunyiso. Na zono zuanu wadono.
1: Sama kwanisa kulegerera mdunua.
0: Sin. Nisso. Vou ter a pessoa aí, me anivira. Aí, chaveira. Chaveira, isso. E nem um curu, como é? O chandar no curu, haco. Mode marabro, cano se viu nisso aí. Davai nem no cozinho, família virou. Gosuiro. Gosuiro, tu diz a paro. Gosuiro de cana, uai. Gosuiro de cana. Quando a coisa aí, o chivio diz a banana. Quando a coisa aí, já a cobasse. Aí, nem. Só olha, Jesus, uma buco, petanho na bico para os pacu. Alguma choruquita, mano, a mão. Shikurukuru kuziwa mkuziwa nyagalira. Nero na bukunolika. Zivaye shigalirano. Bukuru. Nina kashondosu. Mazazono sotineita. Karamuneta shaku. Tingana kashini. Kusikukumuja. Inandiviri. Komo ini ndinoli. Ndinoli. Mani kusotino wono. Ndinona mata. Ndawi janda gana shina mata. Ziti. Komo do kusomtole uwa shingana matu wala. Onduna kaya. Ini ndinona mata. Uwa na mata. Uwa numadolo. Nada. Endoa numadolo. Nero wakapela ushimadolo. Hakuna tese takavanusha, tese takavanusha ishi. So takazo davila kupinduka. Nukuna kazo takabaho paka naka na. Takabaho paka tosha tawa.
1: Tese tirivasha ishi.
0: Tirivasha ishi. Maitinde davila kupinduka. Mwishiru nikata. Pala kupinduka, pala kutindi ite, pala kutindi regreo. Ndundavila kutindi, pala kutindi apunduke. Mwishiru nikana. Maponiridu. Ndada upekeja wakuvejengwa.
1: Wakuvejengwa, sokulu kupejasira.
2: Nanda sokolo peji sira nini kaka nani shima pinda umu kubuya lwa mandawa kulisana nukulegelirana ichiro shukuru maningi. Neno kumulumuli hama no hama danga pashi galirano ngatitunga ngadire pamberi kulegelirana nukulisana. Sese shunu famba ushoni.
1: Ngatongo zwenye soko la via na mai Luisa Zakia avavano wanika mposto administrativu yomushungwe mu district yoka Shibabava kumutetelero kwa ino provinsi ya Sofala. Ndaitanga vashafiri kubejengwa. Mwaizwa ya maina Luisa Zakia. Vakati vana vakalovana. Vanotamba vese njuku jese. Vanobunga ija. Togratishkada vijani pamtundu. Shuri ya kadali ya Luisa Zakia. Mungaya nguwapi mpangu. Tinoda kuwapekeja vuna va Luisa Zakia. Nushigalirano chua nacho mshungwe.
3: Zinarangu ndini Luisa Zakia. Ndogala mshungwe. Ndini mwana wa Zakia. Nini ndino chikalo. Chigalirano changu. Takatukana. Ngondawe wana wakatakana. Ndakachivunja chigalirano changu. Wana wadoko. Atilika nitewe jasuneta wana wadoko. Tino popa anateko guma ntambu ngondawe shure wana nini. Isu tonga tapela atakana. Asada kalirano shuta itakari. Swakashi atavizuku naka. Niku kumbira. Kuna imuimu. Matombo alipadari. Shiro ya kadari tingaye tonge sawo kudini. Pamtundu munda vae vana. Azwiti uti tingagati tingada vijani. Shwari kana gara tiri hama jese jimwejo. Jamwari. Mshanda davunisa wa muma tombo titi. Nga shudi nili. Zinala angu. Ndini Luiza Zaki. Ndogala pa mshungwe.
1: Kulu.
2: Nada. Mai ava vaita usatombo. Wakakula maningi. Ndihona usatombo tunubuya alinguwa jino. Vaita usatombo wakakula maningi. Vatika kugala nubundu moyo. Alishinga gumi. Shaka itika ndi vanadoko. Kule bakwe dunetisu tuwali nyamasi tripara dufano tulikupangira wa madoda tukutopangi wawo. Mashitaka fwa kudaloko. Takatairo wanavo tishipanisa msoro majimai na baba. Ivona vaishi ziwa kuti ava ndi vanadoko. Vaisa kupinga. Bata chumshakwe titijira tupira kugomina na tishitiza. Wakati inu kugoma ndenda yo, jitama na mandawa, tolowana na mandawa, uwiye nu chumshaku mandawa kugoma ndenda yo, kwe jengwa kugoma kende. Suwa nendalo yo, kenda kusika kwa wanana. Iki tusara nubundu kunu kuti. Evo, kwa nitakira mwanangu kumesho, nitakira mwanangu, mwanangu mbudisa sangi mesho. Anu mziwa mwana kufaja kaa kaita. Alishada vijani ushoni.
1: Mbudisa ngazi.
2: Ngazi. Nda mai awa wazupima kuti inina ndiri ugara na zono moyo. Vati federati sikuna matombo alipadali. Ndibese nyiwe ndaita kudini. Suwa italo waita usatombo. Suwa nikali itakuna ninda kudavira kudali. Pamtundu po wano garali maye ava. Vantu ava ngava suzunyule moyo javo. Vachado gara. Nobundula kakula. Kulangalira shika maluti mkuti. Imezi ena ndo uo mwanake wakantaka mwanangu. Asperi ngeni. Asuitu ushoni. Maye ava chitugumina kuno. Valikita nyowa jokufamba. Wali kufamba chusivona kuti vantu hawa. Wali alukuneseka ngundava yasu. Inini andisha zidi. Shaka itika pavana adoko. Shaka pera. Ipuli watu ngundusona watu gumina kura diokuno. Vasa kutu tufunja matombo. Ndibese nyewe. Tumabese leo tunaita. Ndono ndo. Maya wasuzunula moyo wavo. Avona vantu vantu vanesa na anavona. Nga wasuzunyule moyo wavo. Speri. Maya wanana zao. Shuba buyali. Nini mabese leo angu ndava wana. Ndono ndo. Vantu hawa nga wasuzunyule moyo javo. Jiteo muda ni mai hawa. Mai hawa vya kushudira pambene. Kutinina ni kafiru gara na zona. Shaka itika. Lakenda kumatomba padale. Nga wano suiswa wanasuzunyula moyo javo. Ini ndino bonga sukuru saita mai hawa wale.
1: Mama ndava story. Mai Luiza Zakia. Vo mshungwe kashibawa.
0: Mshaka adewa sinesa kuya pato. Nguta utumaponele wakama wana utumaponele kunesa. Ngundaye wanawaduku. Nisi wa vila nukareku. Wasiji majimaya wakwa nisi kushibata. Panoloku wa mwanake. Wakwa nisi kushibata. Ambe kuda kuziwa. Waloku wa ngenye. Wataka na ngenye. Wadu kuziwa majimaya. Wadu ya loku kutuka. Wadu kasikila kutuka. Kutuka mdonu wawo. Kutuka umasimilo. Kutuka maio. Uwaso lakaji kumdonu uya. Ano nini? Ano nini? Wama ni meji kangani kutolo wana punopu wana kajiwa. Vana, gale gale vana upina utambawesi. Wano kwenda kwenyanga wese shiru, wano kwenda wese kwenyanga shiru, wano kwanisa vana wee. Tau, iso wadi, ate woto menengo, nako, iso wandapuwa ningana, watakane nange, usumulia maiu, iso wandapuwa ningana iso. Mayu woto bata woto bika shundoso. Kuna kote, tosano upenji ndisi. Vana wadi, vana wana huiru. Pakutaka na wanda, dikano kukuzwona. Sakaitika kanyiku manango. Kuna mwana wakadi? Wakatema mwanangu. Wona kai babaka wakawia nuzuni. Baka wakawia nuzuni. Woto wia mwana kaji wansadelera. Na ansadelera wona kwa. Atema mwana uli ingu. Nii inata apana upagada. Nenda na mwanangu. Nenda na kushipita ndini. Shonda kaita. Kuti akunga firu kuna ngata. Nada. Shaita ngaita. Shwese na. Walitema si. Mas mwanangu uu wani. Dineta ndini mwanangu. Mangwana mwanangu. Anzita shkulu wana. Sinisa pondopu. Anzita shkulu wana. Sinisa pondopu. Ako, mai awa wali. Shutawele ketadangu wali kuzizo. Wakatukana na mai wanashikamata na mai awa. Vedikano kuzilangalila wakajikane pasa wada wijani. O wachangayu matombo. Wapangi huwe wafunja zwani kazuona. Wana iwana. Lingelani. Itusu atifambilani. Itusu atisapeke janu kumwa. Chamisanu kumwa. Wana wali wafambilani. Wali kumamamuzi mwedu. Chicho trukita. Pana chicho trukita. Shina nukuta wijani. Na inini ubaba inini. Dua sebulan saya tiga sebulan, dom kau galau tu, kau jual figur. Ini kau gaji kena pas kuluta, mimi mana rumah mujizan, pelaku tuan tu pada macam, kamu faham? Tiga kali kau dah macam, aku nak suruh kita undai wan, tu salah sura, wan audin, saya juga faham. Dah wan aku biasa, pergi dengan aku sekolah, ini pergi jual apa, di pergi jual apa sahaja, aku sekolah, ini makan tu kau, mkono hano munyu atemo hajiro ne munyu ndamchafambirana eh musalo penchi
1: eh nangai zinalenyu ba lokwana
0: eh sai jakanaka ndiri we mdoko albetini manda story chiti ngali we dimingu la kadakaji ba tukwanisa tendela ka chenesi kwanza kwenda kuno kwenda macheche ngwaje wasiya grafati wa mtinya yema zimchini wa
1: Ngeyo mshaluka anu gala manga mashikarenya?
2: Na ini nivo nchokadi kuvereketa tikulima kudoko, ndi nisha vyeri kuvejengwa juangi, jinsaluka mshanga, mwese salanyi, pota posa, putika zukuposa. Muno tire girela, kule girela ndi wana hota kumbina, utapela kufunchana pano hapa.
1: Tunodigana kule girela.
2: Tunodigana kule girela, nguzo mneita, kuna kwese kwa lukutiswaru.
1: Mutsini zompepo jenga na George Barus, inini João Francisco Mutinya, tinote mchungamijo kumuru mwese.
4: Yeah, yeah, yeah.

0: nani vapurukiri voradio Musambiki. Ponao kwenyuka. Neisisiwo tinoponao zvakanaka. Muchode tikanganwa. Tiri chifosho chotirukira mazi. Pomwe nokumusijira. Dini yochijoro shindau. Ari pabepa mangu zviro mukata tunguzoti. Wakabatirira muchini George Mparo. Chirongo chenyamasi chinokuya ngondava zvakaitika kudini kudare na vaisana na mukaji nomurume masoche petishku pomwe nenyamajao izvoni chirongo chakaita
1: nyamajao ini nusiku ndakahwa
2: mwakaha
1: ndakahwa dini wakabika sini ndakahani na kudini respect makaha baba
2: kuha baba kudini ndakabahwa ndimwe
1: Umuzo ndo, vandainja baba kunanga baba wadi?
2: Mashinini ndo dainja wewe baba mulumi, mbabangu kewe wakantiba ndo vandainja udini, bamdoko?
1: Walo dainja mani onoda kudainja?
2: Dainja masoloji.
1: Kunanga kudini? Mjimai?
2: Ndawe.
1: Nyamasa disusumuli?
2: Mashi, bepi dolo laka gala mwada udini, nina chiba kujisiva, usukunyi ansiku hakasi mwakaha mwarekera kumidamu. Nyamasi mkumbira kuti ususumula dolo laka gala.
1: Ndika hawea. Uchandire gira nisambe nyala. Ngoti nsuku yoshpiri nukanija. Ngoti nini wala jaji mkumbira nyala janguji mwani kukanya faka. Ngoti waka hainkwa ndanzikuha. Ii asi zona isu wala. Kainkwa kundaka ita zese. Baba kupikiji wae nanga uchamuisa dolo. Ndiku kujijisa padoku usimu nesiki.
2: Ndiku kujija.
1: Wala wana cholo sijungu wala. Utortevelera wala ngati chinche moda ngatende kokomwira kumabawa ayo mesho
2: enina ndishikato kwenda kondono ndinodanipa
1: waguma wokwapi ni me ya msalo
2: yo nthoyo kamale
1: msalo
2: ndakonda kunipeka cha salvesha nawe kumwe nthoyo ndikudanipa
1: zvinobatika wa
2: kushoni
1: zvakanaka ndinende kokutengera hako ikala suimwe pa mapuanya
2: Ngada kwenda kubhawa pindani moga ngoti nova ntengesa kuma. Inini hapa nini kuda dolo. Andidi kwenda kuma kuma.
1: Yakanaka, nindirikenda kutenga nipei. Ufana waka nipetira. Una mapuji wa sine nipe msolo we?
2: Iriyo, waiperi. Mavia wali.
1: Yakanaka.
3: Cha kwenda kubhawa kaa kioshike kaa jokiti yo. Tinazumwe dazwangu hapa. Nangani shukadini. Shukaita utenga la mulata imu jire fresh kuimu ya po. Dotobuyao naona so nnoona ngoti mbaya wa mamamia nchuku imwe. Wachazota mika mtu ngoti zhukuitika zhizinji kondoni. Wachokiti!
4: Ndiyane akudufu njaro, akungani njaro.
3: Ndini gravata, mwandikangano?
4: Ndiyane unova kwapi gravata yu.
3: Ndini muno mbele muno,
4: unova kwa. Ndini mbare muno, urukude enyi wewe.
3: Ndini kuda refresh kwa imwe, tukundipeke jenye na muna daimu hapo.
4: Ndini?
3: Zirukunesa hapa mukuona mjaha huyu anogumea pano hapa? Kopo wapeja ndiye na kopo jenyu. Mabotiro sara vejo wapeja ndiye na.
4: Ngokupanya kali.
3: Tora stoba waro ndikuona zvokuti waiya zvino majaha maviri kubva Joni.
4: Ndizvona kamari. Andisi kuzviziva zvino nangaro muzayo. Auchipi kuti chengetera iwewe.
3: Uya murebu uya padoko anofamba ndo munakaji wake chuke chuke chuke chia.
4: Ndiyani weya angaita mazodo chepitisho.
3: Ndiye na kama pitisho.
4: Wea habi wea. Wea ngano niponesa mburi yangu ini. Habi wea. Unomeleketa kuna yange yuzaya. Nitame kuita kushoni ini.
3: Mchazo zivona. Ngukuti ini mkunanga kuti ndiri kunyepa. Mchazo zivona. Kopo jenji japele ndiani pano.
4: Wea.
3: Ndizona kamari.
4: Chana kushivona.
3: Mabotiri enyo alikuwa.
4: Ndizona.
5: Mashamwali maparazi.
6: Ndawe.
5: Ai. Sakai. Johnny Lopisa.
6: Jerr.
5: Ai. Johnny Lopisa shamwaru. Wazisha. Timbisa zula usukubatika.
6: Atenda buya na sibari wanumba tira Cape Town. Ayo wananga kwa kashata maniki.
5: Ai. Subaru noguma kuno shamwari. Aya. Akuna anusala kuno.
6: Takutaka ngonduku.
5: Ai. Tresi manjeta. Akutopina kupinda kwenda kuhulira Sule kubera manje.
6: Mosambiki ngatipinde Mosambiki.
5: Sapera
6: kushata zvipi.
5: Mosambiki kwedu tidakenda kuite nyizvi musaiti. Sapera kurove manje kuno ini ku kulinani kuno ini.
6: Takampinda Mosambiki ngatibuye nomujaha uya wo.
5: Hai.
6: Kuna mujaha mwene nobata mukozi. Ana maningi kuzwana na maningi nomambo mambo. Mazoro jepitishko. Anotibesa uya.
5: Hai. Hai. Hai. Mosambiki akuna zvinofadja manje. Akuna zvinofadja manje.
6: Inyika yedu takabahwa.
5: Takabahwa si manje hai. Manje ai jinouya maningi pa. Mosambiki jinoviya manje.
6: Ngatipinde.
5: Ah mashikuno kuri nani. Manje Zulu thimbisa kuzikuvatika.
6: Ngatipinde.
5: Ai Zulu thimbisa nwendu kuijono. Ai mazuru hey pa. Komalani komalani komalani komalani. Hey pa. Mosambiki ano stranjero. Hey.
6: Kuchaiwa.
5: Ai ai ai ai ai.
6: Ah kana. Tetakudino.
5: Ah hey. Nada itiso apa ngatugara talonga zvimabudo zvedu. Ne mangwana kumatolo kunendeka kuti netari basa rokurima. Mangwana kudimiki. Hapa tisidika kutovhunja mzungu. Mzungu. Mangwana tengutsanga pokenda kogara takaita futa yaya. Zvikabva yo xenophobia kuva timbiza tiri padhuze pechikaguma kune so Johannesburg kuti wari. Testing kogoma kobira mujombe hakuna manera.
6: Zano. Wara sudikana kupona ngokungwara ukasamba kungwara hauponi munyika mu. Itu sungaitopinde sei atina chiyo vechi takavia muno tusu taka tenga chiri chese. Wana takapinda kaguma Mosambiki totopona ngozo ugenge. Totonanga dana katapira kutrewa zviro zvese ngoshinofobia. Tenda kodida kumambo ndangwe ndo mambo notibesa.
5: Kasi
6: kuno hedu nempatako tenga naona kuno hakutona.
5: Mazunangalo kuti ngatipinde yo. Mashida kugumisa kudi.
6: Tinoguma. Atina muti kutakava baba maya vako
5: makole mangana tiri munhu vashamwari
6: hazvina ndava anga tsvedzi
5: tikaguma konde tinovhunja aya enga Johnny hana musoro engwa munoziya goridi yawe ndakapinda lakafaya marohula yaya ria ndakaguma konde ini ndakananga ndinobata mushikiritorio mukabinet
6: tinonanga kamutsvapera kutohwa ngosinofobia
5: ndeibata nombunu mbunu uya ana maminda ake mukuona mablanketi anoitwa haya kuzvindakananga muzungu anaya fabrika yemablanketi ya ndinobatira mondomo inini wandika guma ne blanketi rimwe ndenda kukumbira zviya mai blanketi
6: inini ndinodavirira kamunanga uwenga wakaganya kondose wapira kutore hongo xenophobia tinoashiho kutsvaka mane kwashuka toashiho one ninda toashihwawo masoko guma kamwena kumambo anotanga kupasanga tahwe enda kusekereta Dubairo opinda kena kumambo nanga vavia vana vedu kubva John vakatakwa maningi otore kwa zviro zvavo kutikumbira besera kumambo uvi kasi ne munhu chetinoti munhu hapatona
5: vanenyi nazvo vona ndione vakaituma nange ndai John
6: na do mambo basarawo unobesa vese ha mashinga igira kuashiho unanga kudeya zano ne mutori mbavha yakambira kufungihwa baba namai vanoregera kana kuti yasadza mukadhem
5: itusu tikapinda tinoashiho majimai wedu anoti ashira ngavanedu vavia tinozviziva kuti kanyi hakuna mukwijo asempli
6: mutereje
5: unazvo hauna iwo kuterera kuenda kanyi
6: basi zvakanaka
5: hakuna mukwijo kanyi ndizvona
6: Este intura zakona de pera foto pe auto gurika ngo pakati dzimwe tosungwa ngo swaya. Ndaita kudini akasunga ngo
5: zvindazola ngalira kamushamwale. Angatite kudare madeko ne. Mukuona pabazariria we yapo?
6: Po. Pa lakizanda po.
5: Angatende kutsvanga kalasau 22 manero kuguma na Jona kanyi. Tingongera kuguma kudare meshubiresi.
6: Ndanga dzimwe njapera kutohwa kasiya pana ino yatotohwa.
5: Macho xenophobia chakona ishwale washumusali ndiyade na vashamwari
6: anwena tombozana iye ndabve tombozana chiyengo chono chamusa xenophobia
5: nashikuro pero gogomera mando ti hulile kanipoti tusu gala bon kuno ini
6: ya ngatironga tipindi
5: maudokolongo gogomera
6: ndokala saumbiri cha
5: amba kuvetera gogomeho kam ngatende kutsvanga kala saumbiri tozoguma na Jona kanyi
6: zvakanaka
7: nyama chao
2: ndao
7: ine ndikenda kubhuya na mutarau ya zvibacho kidive
2: Anta, dolo la kona mwapela kulima shaku ndo kupawa kumwenga we
7: Inina nonoki, guma kutaka dibiri mwelo shpiri ndapeja
2: Anta, unipa yangu ya, yomsoro
7: Iii, isu andidi umu isu Isu isu, awoni mbiri wako ukitabaka yao Mbiri wako ukitabaka yao, awoni mbiri wako ukumenyeka Wenga kudalo, msala sule wesu waenda kumbeji Ukumbeji wabia sule, matama wabia sule kugochi Miro enda pamtipo muhata, ndukushuona shoku itena
2: Nada kama ngokuti salaveja ndizvo kushona.
7: Hauizi kushona salaveja ndo kuzwa chinzo kushona.
2: Yondi noda kamari ngokuti ndingataka wewe.
7: Ngatendeka jokitiyo. Ngatendeka jokitiyo kuntho kuno mwiwa. Kuna zvimfana rimwe ndinobata kukushora shora mazi. Nina ndizvidi nini? Ah eh.
2: Tende.
7: Ngatendeka jokiti.
2: Kwenda kumakuma kuno ngatendeni. noita kudini mulume wananga ngatende kwenda kwa makuma notenda noita kudini sembezera misha nopinda
7: sembezera misha nao kugala pa misha wepa kugala pa misha
2: kuti ndavakanyi ndainga ndishikama mulumangu andijijisa ndiwo ndakatenda kuti nondakalamba wada uzenda kundisiya
7: waizonda kumwanani
2: wada kundisiya
7: wana kajano shamwali yangu shike nshike uya lakatikinya lakatikinya ndena ngaya nanga ndikugala ngokulira nokutikinyi wachamwali yende famba nayo ne mrembo uya mshipe wakandi eh tambe na deni
2: mash waitikinya wenga yani
7: mevondo mamsinyoledo eh he he wachokidi
4: Diani, andi musiwi kushonia.
7: Hey, tekulu,
2: simumi.
7: Simumi, mazola la maudea, fungani pale mdia chumfana. Tinumbira tiru kupana.
4: Dinayo mzukuru wangu.
7: Mzukuru wangu, tuna buya nena. Tukuda meti ya mbili.
4: Iwe musaya vya ikunu. Musaya.
7: Tende hungu hala hwanzidi.
4: Musaya, shalu kuitana nijona isu.
7: Tekulu. Nwe shona mjima?
4: Dau.
7: Tende hungu hala hoka
4: sikuwe chela. Kwa shalu kuwereke
2: chani. Kwa shpiri, unga tende hungu hala
4: hwanzidi. Ah, kumai, kumai, musaya. Anu, shitu kushuona kushoni.
7: Inga, batu
4: pala. Kuna kakele hala.
3: Kuma, shoko, tongo buenye, kama tongo buenye, kunda kuma.
4: Kuna wadu mbani, wadu kunjayo, yo. Alwajepa kuna kuti andini kutende hongo halao shino nangeni chondo.
3: Masubona, ndiena mjao ndaka mfunja nyue vya shia.
4: Aha.
3: Kuti hanga vili mjao. Masubaya, anzuku mnye pela njipadoko nini mambu?
4: Maka nifunja, maka
3: nifunja. Maka nifunja,
4: maka nifunja.
3: Masubona, suwa vya na suwa na nyamasi.
4: Na subona, shino nangeni.
2: Ndawe?
7: Mpani, nwe pela mbuya mbibona. Ano mbuya ndusi? Walibona odi mpani?
2: Nada. Pomanda kwenda mulume nindi nindao pundo.
7: Bakando vya majonjone ndo kumatolera kuno ngokuti pano. Nukangano mwana rumu akandopekeje mabutiri mabiri yona nga ndokutanga kumuchaita chimdala padoko. Sinokangano. Pulusi yo ukamwa undikana kukandira botiro mnyonga macho. Makumbo macho ngumatengwe imume. Kuti sina matengo chimdala. Akula kwandi mzukuru wako nari pabasa. Undikana kwa wakati je chikora. Gravata wakati je chikora. Atau ngupa nomwira pana.
2: Ah, então hukuye makavya waya na nasuku makai tolera pana. Chikote kwete mchadomima maningi sina vanga zvizvo.
7: Hukuye kunimpa nobo mtimenda. Kaisvisvidira ngomusere ndoikochera pala yenove. I majonjona yangu ya kuguma.
2: Shama nchenyuchi.
7: Ah, pera kuguma wadani. Vada kubya konyangu jengoti vendo ndiri galiriwe. Iwo uri Msambiki ndiwo unozivika ngomadoda nodindini undikana kuti besa tusitapera kutore kwa zviro nozekwa ndana.
2: Vafunja mumu?
7: Vunja nini?
2: Entao, kuvona kwangu, imumu vanga china kuvia muno. Vajichise nyo basa lomu nalo ya ndava pano tirupo na tusukunde.
7: Ato?
2: Vandikana mudoa kuwa vunja vaite kolaji.
7: Imae mzimae. Bumbale hava. Imu tikada zero, mchatiringisa tikada zero, muno titende.
4: Nandi galafata, iswa.
2: Dukuda imweni.
4: Dukuda kushama soko, galafata. Uo mwana kaji waka senjaro waka narundiani.
3: Chekuru, mchina jwe simba, mdoko ya mwule.
4: Ena, anodigila loku gara pa muzu, chengeta vana. Anodigila kufa mbalo, kumiyashu mbalo, muno.
3: Imamunake, chekuru, imamunake.
4: Ashita, vana wano so gara nani.
7: Iyo, galafata, galafata.
3: Nandi mchekuru.
7: Vunjaite gulu wako.
3: Ehe.
7: Andini upangi kwa mbale muno. Baba ngone son pangiri.
3: Chekulu, avadi pupunanga ude ya. Wa huiru oshi dota.
7: Huiru oshi dota. Makalahwa, apela kupinda katika. Avale na kuite ni msidati munu.
3: Avale bela munu.
7: Ndino walo wate guru wako, wakada kusiri la mkaji wangu.
3: Vanu zivazo katika.
7: Haa.
3: Vaitengesa mabaiberi unanyi, vagara paswa, vautengesa sarafesha.
7: Kunyala kumkaji, ndino kuzivika.
3: Ndiswa
7: na kumkaji. Iyo unka kume angenye nanga, hii. Vanyama jao, tola mboti ririmu. Wakumbi kwa ndia. Inini ndina ndina dinyeru.
3: Juma fambira njona jumni ya kuita. Dodara rashu tashka lako. Ngajiri ya
7: ndina. Ndina walo wa tekulu wako.
3: Mchana utu
7: walo. Matoto wakuma joni.
4: Kona diana kumeleke taro kisi njimani. Anona kutengu mbubojese hapi ndeka yu kwake.
3: Diana mdoda uye msenye.
4: Arukita kutea ashipi shumshoni.
3: Chekuru mchamima shu maningi. Chekuru mchamima shu maningi. Azwiti kushoni.
4: Kuleleme jana kwa kanaka pasipaku.
5: Hey, ashemwana maparadzi.
6: Tauwe.
5: Ah, mamuka bon.
6: Tamuka imumuyo.
5: Ah, deshta kaguma ya zuloria. Apanga tukende kushamwari edu iye, no.
6: Ya.
5: Tende kubuya na ena. Atunga, atati jezona. Manje zona inu iye, iye. Apela kusiana siana.
6: Ya chincha ngo, sikuro ni jai.
5: Kune uda kusika nga hapa pana, nyumpa. Uda kusika pana predio.
6: Kumiti la kawa.
5: Agora manje tipa. Iga kuenda kubuya na ena atitati jizona umapi mnumwe wadolo istalovenja jone tino madolo tu
6: mabawa
5: mabawa nwenye kune inu gala kune dolo kune
6: here
5: una nuse chirali yaliani kia tino madumbira castle
6: castle light
5: ya castle light light
6: kakulu kakulu
5: yeah.
6: Yes yes yes
5: akuna mnuzima shamwani epe ni ntanga ndaka zukangano mbono ndeye batila ya wia ndeye nanga mangwana kuna budu lenga nalona ndeye doktuala ndoto zopulveta ya kuloho nduku mshinofobia ndovia nalona no usikuwa vaguma shaka zukarikazo budu li
6: baktu ya bilesi
5: epa gazu ya nadi nyero mbondo chaka flipa manini ndakali koneo wala ngapinde keno shamwani
6: katende
8: hai
7: nyama zao kwa mtundu pana pala nadi nyere nyangi
2: Anta ya kumanguwa ya konda kocha vopata miso
7: vona vaita beva mbiri mbijo ngo kutingenye vona vaitika na kuwaka mnika yao
2: njishono
7: mtu unutolo wenda kunyalisa mufandra mbao hotola mwanako msia ude au nyalisi mwanako purume
5: mazama mapalaje
6: nda uwe
5: taguma pabanga pia nga hapa
6: pabawa pa nipo na
5: pabawa nga hapa
6: haa
5: ya
6: bawa lakata wakundini bawa hili
5: bawa hili
6: bawa bawa jokiti
5: jokiti shida kulele ni jokiti
6: Chokiti, mwenu mpumashanga.
5: Mpumashanga.
6: Mpumashanga.
5: Manje. Kunjani, madame?
4: Zia pire.
5: Wea pire, chan.
4: Ula ngapi, ula ngapi, weo.
6: Ufamba kanjani, msebenzi wao.
4: So, mpire, ndiye pire.
5: Madame, utsavileketa pire
4: ushukazi. Kuluma, kuluma.
5: Kuluma, uda uvileketa pire ushukazi, mpire utuka.
6: Pire, mabotili mawiri hapo.
4: Mabotiri mavi.
5: Mabotiri.
4: Iwe kalafata vya ikunu.
5: Saraveja, saraveja.
4: Nochupa kuhandu kwa ni awa.
5: Saraveja, marenji.
4: Marenji. Mutongo ni saraveja. Nakai.
9: Saraveja, nukuita mbondo shano basi.
6: Noda yo, light.
5: Mbondo shano. Mbondo shano.
6: Kinyento. Kinyento.
5: Mbondo shano, marenji, mzambiki, mzambiki, marenji.
9: Machini ni mashano. Ma
6: wakangano.
5: Five rand.
9: Tote ondo mzino, gozo zano.
5: Ndini ya.
6: Tachona, John.
5: Manje epa, tachona maningi, John. Manje, tawuya manje. Ya.
9: Not if five meticash.
5: Five meticash. Então, John, five rand. Five meticash. Okay. Ya, hey. Manje, hey.
6: Ipa sano ba? Ipa tini kana upele mwana mnumfana wia wu. Ipa tusta kapea tre kwa shiru sedu joni. Tungkwa kuvia kudari. Ipa vandu wakutuona kudari wachizi kutu iba tabasa joni. Ita kapea kugomeo hako nshira doli, jalera, mota, nyumba, tenga ndavaka nyumba zese.
5: Shamwali, ungafunjiso, chana ngata kugomeo na? Nangatavia kupona vana.
6: Awiti huipena. Wakita desea awiti huipena unosupuyo swaguli. Ligana kunanga ndapela kutoli kwa umamba uite pena tipuwe.
5: Yo nangaye tabia kubona vana tinohulira. Ukananga tagogomeho uno show. Wavia no zilevese.
6: Ejisa ya masoko kwa kuno madodo wa.
5: Wavia no zilevese.
4: Mari. Ukona ngaye musaye hukude.
5: Shamwali yedu iye ichagala pa mtundu pana?
9: Ah nada.
5: Mazuroji mazuroji kitish.
9: Ndito naye namba yao pano
5: hapo. Unayo ne? Enda funa ni wavia pano. Funa.
9: Kwa funa hapo. Funa.
5: Mudataura manje kuti Shamwari yenu zano mapraji vashandi vo John man vashandi vo John
6: ikona kuna vashandi vo John ikona lapa
5: maya doro mzambiki rinonaka manje doro mzambiki manje rikunaka maningi mashamwari
9: druku ndiye druku buya na chakuru mazeroje
4: nyamashao telefoni yangu inolira ndiye anangalika
2: pakata vo John hapo
4: pakata vo John zishamwari rangu ya John limwe ya kona alo
9: alo chakuru Mukubuya nini mzukuru wa Jokiti pano hapa?
8: Unende njipa, njupa gari, njupa gari.
9: Makapa gari, amba nyara pado wako
8: mshiko njupuya. Ola jese nika yo, wakasie sardu, wakasie sardu, njupa gari.
9: Asipi zona, mkuwa na makomele dee, mashamwale nye.
8: Ha, ha.
9: Aguma, kumulira ni maningi pano. Atoko chesa no mungu no mbombo jomnodile maningi.
8: Ako chesa chini?
9: Mbombo, utoko cha kocha
8: wale. Kwa kujie wali, kujima kofosiko. Wali, kujima kofosiko.
9: Swakanaka.
8: Hai.
9: Chikuru wazano.
5: Ai,
9: masojisha jana sepuya.
5: Ah.
9: Ati wao ndugumba wali.
5: Ah, ndugumba.
9: Ah, duala basi, basi duala basi ndugumba.
8: Chao.
5: Ngavi, ngavi.
8: Ndikutunga mira no seu stevera.
2: Ah.
8: Ah, iyo ne uchaspera dipapate mbombo yedu no. Itakubia no mbendele ne zvipare. Ngoti yamati ndokumwa jojoni. Wa iyo wambona beyo unobhuya nani wambona be?
9: Ndamona ndavona. Ha?
8: Waitaina me?
9: Ndivona dimi, ndivona.
8: Ah.
9: Basupani, basupani, wana mwanaka jumwe na anga viri meyo. Fana nchukuya na wana paru mwanaka juya.
5: Ah.
9: Ndukto msumuli na nyo.
6: Mwana itadi, mwana itanya gosu na ena.
9: Mwana nchukufamba vese, mwana nchukushonu kukutia hii.
5: Ah,
9: ana itashu mkono
5: mdota uya.
9: Maboti nitape jeho paru ndivoda.
5: Ay, ay, ay. Ah,
9: hii, aviri kaba.
6: Yes, yes, yes, yes. Kakuru.
8: Ah, hey! Yo, galafata.
9: Chekuru.
8: Chekuru wako chokitu wakabata odi nifobili ya venga nao.
9: Na, chekuru. Fobili wao dota.
6: Iyo, galavata. Chabudani ya makomeredi. Tusunu kini mazuru. Uwe makomeredi mazuru.
9: Paralele mechi. Anuda udani ya paralele mechi.
8: Unasiwa, andisikuta kawala pasi ngeni.
9: Eh.
8: Ndaguma kukunya huira para kukawona ngodrambo baka simireni. Mujano fachoni ya nubi ya nukamise upaluka upaluka de.
9: Upaluka kwa nubi.
5: Ayo, shai.
9: Kata simira kushuodike.
5: Habo. Shamwar.
8: Hey, ah,
5: Andaa tu kuvia kuvona ukama, kuvita kuvona osha mwari. Mazuva apinda mazuroji pitish kukazi ndoga.
6: Kazi ndoga.
5: Ya, yeah, John shamwari lakana kama ningi fa.
8: Muna tiru shari, mteguluwe ni mazuri shamwari. John lakabuwa kamulire, yu achenga mpunja pizza.
5: Naam.
8: Yu achenga pikipitandi wa.
5: Haa. Mulire wea, auzugu.
8: Babake, babake. Muna tiru shari wambie ni ngote wa kumiku sidadi. Wate shari wanyi wano kumiku sidadi. Muna wana nanaona mazuri.
6: Wana mviri jedu uji.
8: Mviri si, mviri mundi wano mviri mbiju wano onza tiendo.
6: Taka sa madhroji wana mpancha. Tawi ya mulo mpancha kuna tipu kuyivona. Zuku nangachini.
5: Mashu watu wana nanaambia.
8: Wala washamwari masoko.
5: Haa masoko.
8: Tumbo
5: washamwari.
6: Ufajoni?
8: Ya.
6: Kuvia.
8: Emile mbwecho kwa hali, tibesane munu.
6: Ndula kupupula kama munu kasa
8: kukukukukasa. Mkada kuturushali, diyo naenda na kuturushali, yambia mwana naona usidadi.
5: Ndiyo, mwana naona ugandu wakupaja.
6: Mazoroji, kumu waita munu wakasala msambiki munu.
8: Ah, ndakasala.
6: Munu tuu na murtavia, murta kato grau dali. Shikala sao chimwe, shikamiza chimwe, shikala sao chimwe, shikamiza. Pero tole huwa zwezi.
8: Akala ujwana nga tavia kupatia
6: nukwili.
8: Ndino daka jiwa ndi wengeni mboti wakale bela mgeresha
6: mwana mna wazika sopa shigiresha
8: gandanga kuntiru wa gandanga wana kufaka maki temu galiri hazikubia wananga nina pasasi ofashe baba akona hazikubia andina pasasi wali wawana pasasi ngombini bitu ngombini mashumbomba ustadu uguma ada tuchira tabia kovona wabia kovona chini munu
6: mazroji
8: wa unopinda lini
6: mazroji ndakubata mloma mazroji ukadunangasa so kufaka make unumpa kukwe mbeneja spesa unumpa kubombo zera kulira
8: unumpa kulira
5: shamwani
8: nanga
5: nada kufila kumeleketa so kwadi inazumbi ni mbiju konde gala pakati pava zungu so ni ndavia nini mjie jangu ndapi huwa mkomboyo ndavia mkomboyo ndapi huwa mtakasuguma rasta no grasia. Epe ndeyo uzira udale. Beki la pinda.
8: La sanu galasi ya vandu vengono uzira. Utakashutwala tusu. Ini ndina kamia wikita kutwala majonjono kukubia kunu. Antiru jia hundi weni.
5: Indakabi huwa mkomboyo pa.
8: Epa.
5: Mshitima. Unazira shitima shineji wa chifamba.
8: Wala wende ndukube sengenyo.
5: Pashamari tu stavi ya muno ne. Tiri muno pekija. Shiro jangu ndapela kubihwa. Maji. Mundi munu tambira ya kusidadi mazuvesi. Nikana kutuvunjava kuna kusidadi kwa kagala kudali. Epa unani kuna hamazedu javia. No ite anyone. Maisha mwari. Dauto gamba kenda suru kusaroto kwa sweza kumwa yo.
8: Imai, uchadoti ya, ewa magenge.
5: Kendo kwa sweza kumwa suru kusaroto.
8: And vili kukupala zentao, nizange, matukira, wato joni, avati kuhisho mundu. Wano mga kukoji, ikonga nukala joni,
7: Iyo ima yuko misal kwa zira cha?
2: Na iya nini ya mchipa kwa zira ndu kulangalira.
7: Ah, kulangalira dini.
2: Dakona mchalota.
7: Alo terisiru kunyumba yu.
2: Ah,
7: alo terisiru.
5: La gravata?
7: Alo terisiru kunyumba yu. Ukaenda, uvia, uhwirirash. Kondo kumbote, undika na kuita cho imko. Paino tundira ikangana.
2: Ndinga huwirira, dikana ndi. Ndingaenda kamwe, koshe chakumu.
7: Ukavia asho spiri.
2: Wenda
7: asho koshe jira ponte opo. Ndi wanu kontari watu, wadini, washe chakumu akangana. Ukutuka umama ija uda, vanu ktole na ntolerwa.
2: Ngeni, vachokiti vana mshambo ntoshe pana?
7: Siya kubata ndusu. Yo wana tina huwiri. Tukubati kena basa, tukubati na ina basa. Hala huwe kwa pivu. Sa senta wetu wano, indona dinyeri ukutengisa bali basa.
2: Anta imu imu yu masoda kala wange nkunditwala nini mshivya kunditisa nyakosu.
7: Ah, wale zela basa, enda yiku enda kosu jaku mwavieva.
5: Vagravata.
9: Chekulu basado.
5: Ah, ndaenda kufunjisa mnyumba yopa na doko wane yiku adoko se jaku mwa.
9: Iyo, tongo sike nyi pashkuta vile cho, panao shigurumundu cho, shigurumbana cho.
5: Ah, ngosule ye.
9: Ngosule.
5: Yaka chena, da, tustaloveje Johnny, Johnny ja... No hasa jam katimu.
6: Number toilet.
5: Toilet ye Johnny yaka chena. Uma mkatimu podu galapasu hasa. Shamali maparaji. Tukubia.
6: Dakustande shibuya na mazoroji.
5: Sao shibuya na mazoroji. Kena kushedja kuma.
6: Mazoroji. Kubuya kubuya chanarumi meishu shidozika. Epa itusu. Epa apana shutabia na chona. Ne kutei bataru baseyo yo Johnny yo. Akuna shiyo. So nga ito bate basa. Mudawiyo kubesana ne. Kita iwoko muno zika mani ngo mambo unangu ndina shamali jangu java John jaka takwa takwa ndipo tuli kwa mjio zono puwa ngo mambo toko wana kula
7: nada ndasekale wabwecho kwa akula ujijiso bandidi kuna inini
6: kula kujijisa na tuda kutibu iti mdantu udante tuda unandandiwa
7: shamali yako ya enda kufamaja ita vya
6: ino vya sambi
5: hey. Hey, maparaje.
6: Ndapeo taka vizungu. Shinyo nalisa, mpano wita soku umbao. Ndapeo taka vizungu na mazote wane upona.
5: Na, so Johnny, so Johnny. Kuna mzambiki, mashamali.
6: Mwondo nita soku umbao, zunei pasaje ati wani, pa?
5: Mashamali, indenga kuseja kuma sule yo. Hey, enda hivyo, sona kuna nyama ya kafayoga sule.
6: Sule?
5: Haa. Ifano bangala kusoguma kutiva basi. Tivu, uvia wako.
6: Ndakuya mba mba, ndakuende hivyo.
5: Enda hivyo.
6: Here, mai.
5: Ineka mashamali kuseja kuma.
6: Nikamba kenda sule yo, mazoroje. Nika nchako, nikamba kenda sule yo.
5: Zeroji,
6: kama kila suli.
5: Alkubata, zeroji. Ah, wabata. Ah, wewe. Shamu leo mwi deje pina kusheja kumwa hivi inge.
6: Pana nchoo yako faba. Ugo. Hei, nika ile gironi shpanga changu chini muna kwa nanya mega boto cheka mish. Ya, tatuwa na mpinzi yangu tu pinda na yana. Okay, ya ndavia.
5: Ah, moyo shamani. Moyo na nyama kusayoga.
6: Yo kito kondwa moyo.
5: Moyo kununa uko na.
7: Ya, wa mwane ba John ba ninda kala munu ndezi ya munu maana. Munu munu tukupona tu.
6: Ya.
7: Tina ndo tuka stado za matri kwa shamani nani. Unasia sem tikashi kutenga sasa mazwan.
6: Nuka tuvunja ndimu na tuvunja kama kutusu.
5: Sem tikashi mtongo shuma 10 rand.
6: Nada wa koza.
7: Mbondo hiyo. Mbondo unachimwana chimare kuchosika.
5: Mbondo mtongo
6: 1000.
5: 1000.
7: Msambiki muno mbondo chimwana chimare kuchosika. Saja mimi.
6: 100 rand. Ya, 100 rand.
5: 100 rand.
7: Ah, 100 rand mnangalo. Eh, no hachimwana chimare kuchosika. Ai, dinyere maningi muno.
6: Agora John yo nangwe ya desh medical 10 rand. Tinotenga usavi ucho jantari, tinotenga usavi wa almost.
7: Eba, almost. Mumu kuna ngatapisi kwa zwiro, ngatipesa kanyi. Tatole kwa zwiro. Maji ninda kavya kangana John.
6: Wewe inga sana le lulu wakafua tu gumi yako tenga tu tenga sana ni wengine special.
7: Jana special yuko wapi? Daka vya kondoa zungu na ngene baadhi ndi tundarwani ndukuli matolo matmat.
6: Agoma zuri jing programa jiru jijuk fanbon. Tili maalupa?
7: Ja, ulimaro na kuvia kwa galaxy na muno wale wana makole manga na satain tano jana jua.
6: Gumi sa masoko kuumambo
7: kama. Ndio gumi sa chini pa. Zetu peke japo mtango mambo kwa malandu ndio.
6: Mashimbele.
7: Yo zana ndaka kumpa kondoa wenga nini? Wachiri matolo matmat.
5: Ah, mashini ngokuru sio ndaka ita.
7: Wale muno Francis Damangu ni azusi ya ukwesh matolo. Yo nopote kulima katika matmat matmat ya abudi.
5: Anobuda abudi ngenye. Ukandipa matolo amako ndino lima. Singo basaroni noziva kulima ni. Yini ngo basaroni noziva ndakaenda John ndogala 516 S. Ya.
6: Kondoyo.
5: Eh,
7: ranbwani.
5: Kurusi ndakaita. Akola muno matoro makonga ndikatamba kulima.
7: Ranbwani.
6: Ah, buya imasoti.
7: Ndikenda kusiro kufama jiwa.
5: Ndo. Ndai. Ah,
6: chirota
7: tsoka. Kona nini ndavia nanu ye.
5: Awushazi, wavia no mwana kajumwena, ati muzivi ndiani. Sia usiku kuti tatija kuti undiani.
6: Ah, uyanibata. Anabata
7: pa. Ah, ndaziva.
5: Waibziva?
7: Ndenga na mundri.
5: Wenga na yena watifunja ndiani mundu? Wenga na yena mundu? Na vashamwali, maziroji wananga na matola maki. Matisti kenda kulima matola maki, matimati muna tengesi.
2: Nandi.
7: Ndawe?
2: Ndesu wafira ushindi kanya kanya nchini.
7: Ndini. Unumko gala kuwete mlinji uli asi?
2: Nada, nda, apo wali ndaikamba kwa uzira, mashitafivona kuti hapa ndaikanyiwa kanyiwa, kaviri na kulikatata.
7: Wadini?
2: Wadini kudini, waendi kanyara, si ndiwa?
7: Ndiwa kwa. Inini? Vandu wevi ya kufamaji?
2: Mashi, unoitabasa kundikanya kanya, kasi nini, ndina muzi na iwewe, tina nyumba edu, waendi kupinda kwa kuvia kwa kupinda shwa kwa...
7: Inini? Inini pitichi kupinda kunyamasi?
2: Iwewe, meshi hapa neno simba nchina hapa.
7: Ndapere kukusakaja nyamasi
2: nini? Nyama yangu yese kutohaja mkutu wandikani nini?
7: Ndapineka ndajiwa. Ndapineka jimchiko ya wangu.
2: Ndapindisa kudini mkukutu shwa wandita ya wawo chipo wanunga na kashona.
7: Ndapine. Ashopu iwa.
2: Ndiperekea imaneo.
7: Izae mkutu wangu. Izae. Ndapine.
2: Kundikanya kudea nini nani?
7: Nada. Nubuira kani. Mafano jone mchungiri. Aende ya kutunda imusa mkutu wangu. Aende ya kutunda imusa mkutu wangu. Kutu mkulana mbi. Ndawajo wa jina kukuna nyame kafoyoka. Ingafo mino shpanga. Aende kumusa mkutu wangu. Ndawajo shiro papi nini. Wada kupuchire nini kukukume kwa choni. Petuloti.
9: Nchakuru matako kani.
7: Ndinawe ya kumpuyane wa. Ndawe ya kumpuyane wa.
9: Matako kani. Mashamwale
7: nini. Ndawe ya kumpuyane wa. Saya.
2: Tino
7: chisha mtundu, watigalizo mtundu.
2: Anta munenda kuleva kunyumba kwangu kondaka
7: bako. Asifunche mtu.
2: Anta winini kena mandika nyisawa, antino itawa kudini.
7: Inini?
2: Ndenda kuvelenga kumambo.
7: Ndino fesari, ndino kudinyero. Inino fesari.
2: Manchichisa dolo ndimu.
7: Iwa inanga mkwetu wangu, ndini kumwadu.
2: Ninda inanga, nina ndini.

Bye bye, tineneka kuna vaputani vo radio. Aya mabasango ndimishinja akushizika panguwa chikazi kwana kuita mulongo muna no makuma shano omsesi wani no msesi wakwana kuita mulongo muna. Ndipo panuzia chiti kana ntiko mazwe kana mikrofone zinoni. Kuna mdoni ngoma wekiti ngo ndimishisena. Ndinoti mweji kwa shakadini sibanda. Kuzoti mushanga mweji kwa shakadini. Kuzoti nge skimango vokama posa ni muka duyo muyana juha yono mufumi. Kati teji kwa shakanaka no raji msambiki muna msofala. Shakanaka tinitina shukuru kwa ajwa. Shiti sibanda inura mpondoro. Kuvia mushanga nge inura duva. Simango nge inura nshanshamu. Kuvia vokama posa wanina shinungu. Muka duyo nge inura nondo. Muyana ngeyo inoera kundana. Kovia juwayo ngeyo inoera vishwe. Mufumi ngeyo inoera magotozo. Kovia kakovia nkonyamo inoera mpondoro. Kakovia kakovia voka zuba vanira mashana. Mabasa nkwantime shincha umbe mbae nishijika. Shiti ngeyo samanyanga mulio inera nshou. Kakovia voka mashava ngeyo mpofa muhi. Kakovia sike sike ngeyo kamba mashari samba na muhi. Samanyika ngeyo nshou wa muhi. Kuzoti sika oke ngeyo mpondro kutuwa na amudi. Kakovia kakovia ne voka masinge geza muhi wea. Nyamututu gonsha muhi wea. Kakovia voka marumba vanira mbarapara na likonde. Mbarapara magozo alamba. Ngova chiri kupinda vaputani vo radio Musambiki. Kuzoti ngeyo sitole ine nunzva zukuru. Kuna Macheneji, kuna Jolomi, kuna Nyango, kuna Haije. Kuna Nyamunda, kuna Nyanshou, kuna Majido. Kuna Sibindi kwa kwanyi nkarukaje. Simango, Masakaswa, Kashi, Sengwana tini. Kuzoti kama Nshazi, vanira Nshazi, nishiri imwe inamteshwa Kaleba. Kuzoti Mushanga, kuna Marombe, kuna Duva, kuna Shabomu. Voka nyone, vanuye shimtame paguva. Kuzoti sitore moya muhi. Voka pande vanuye jira guru. Kuzoti voka gole vanuye kuma msururu. Voka matiri vanuye shuro, tivane nye tini kana mpinshwa. Kuzoti mwene ngeye nurafuta. Voka malesha vanuye ndowana kana ishwe. Kuzoti voka gove vanuye mafi. Voka shusa vanuye shkomo. Kuzoti voka mujui vanira nyoka kana shato. Majina ngonti meshinja waka wanda. Kikada kumenenga zwa rinovira. Ida unukuda. Ashka kudisi ananaye. Osaka jokiti mangwana unukutambuja unukupa konyatwa.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakara nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, nkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kamala nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangbea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maifida.
4: Itanto amu.
3: Maifida, maisapo, maifida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mene pano mbire kuenda kunapika yavu
1: andaipata
0: siyo vako kupata mpira
2: nyakugamba wangulu
3: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapu juwao inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi tena pandili kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: tinapeza zisi kuna imwe pa masenzekero ano ampira ipi pili pano palemo chisa cha finyinji ndapika yavu
5: kumadi
6: piru mwadidi kakamo
5: iye mizizi nsene zapika na chile sa chemera iye ya kujapianga pikulu pikulu
1: ndi mumwene makolokoto junior alonga pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamo na mwene mwini pano ndi sa chemera pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katwaka
3: ee hey, yavu ndikusaka ngaradi tuwera chita mapika ufuna kudza musafuna
1: ndisafuna kharani pabwezi na ini pano chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondu kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunano chikulu.

0: basa njanji nanjina chitemwe zina una mumbu.
1: Zinanga ndini Philip Jose Arvista sapa na Renya Zimbabwe. Basa na chiteni nguwena kwa nyambumba kutakozi kanonyayo pa jumara pa nyumba. Tisa panga mbumba mbakuma majenja au kilalishu, matata maparato, idiposh mbakana latina na kaze banyo. Tisa panga pondo, piki manga latina basi ngache unyayi tai. Umangi latina uiziuko mkuyuza latina. Osapangwa ti latina ili kemushi, munga machita pondo, chakutomo uifungi latina ili tampa ile. Ngobuwa panja, pa usupali usami manja, na sabao ona dota. Kusama manja kuna legra, unatoma sika sabao, manja chikiza mwalidi, ungamala, unakumesari, piala pili, piala pili, wikichiti pa janja hapa. Pulimaresho, sasali ya mumu, unakupulimba limpare.
2: Ngoli
1: muli mwona, msale maresho, maresho muli. Uchiti kichi, kichi, kichi, manja mwango, mapisa wano kwenu chichi, ngamala, utsiki kwenu siku manja, ngamala siku manja, mboi piala pikulu, na piala masiku kile, picheni. Ngamala cha pula pata maparatu, o pata kwa mbumu cha. Ndi unyale chefi njizimu. Tangwanji chisongoti kana matata maparatu. Puliki maparatu unga tsuka mbika mbasia. Gore ya shuju sasapansi. Ngabe punya itai. Unga tsuka maparatu mbaka habuzo batata. Zua isamenya maparatu wale mba uma. Unga maajapote kwa maparatu weka nyumba. Pepirija uprevini ninji. Intenda ya kolera. Itambe. Tisalonga pondu tangu mazi asarteza kuika asarteza. Panamididiachi. Tampa iboza asarteza chisongoti. Ndi potisha ibozi vintulitu. Mani ungaika potisho ule, cha utoma, unaika tamperi, unachavundula gundu gundu mfunga na tampa. Mbumala mizizi makumatatu, na chisuzo kwa 30 minutu, nga mambuma mazi yale. Ngata ika mazi cha majibesi seto urashi. Angagona mangwa mazi seto urashi, unamavitai. Unakwata mazi yale, sambo, tukwa plato, jaone kama zangwa novu, prakuma tangu nitombu dani, kwa mara plazo. Ndi basa fichefi nzona.
0: Apo, pana kusazaoneka antu wakutanasi ya nyamfu, tule mpisa. Anango mbala kutipanango asa chita pondo pa kwecha. Ndiba sepi na ipi na chite mwimu ninga atuba tubu.
1: Tisa chita nzizi unachimea jonada limpeza lokalo. Tisa pangana masapanda na mafumu na mbumba mbichita limpeza. Tisa vashitula muzi na muzi. Panapezefi uche unyai tayo unapala uzende. Tisa kwata mwachi muzi na ife mbichita limpeza kabosikeni mbidipangiza. Mangwa mwachi unatia uchita basi wepiri. Tisa mpitona mitita pluki uundhule mbache, uche sangwache, wakulama kuna ungumi. Itambe, tisa pangapone prevesao. Kada mundu anakonda lima interwache, ifi sanchemeneza wikalapansi. Ngati kintaro wechima alonga. O, pasambu anu bambali mbali kintaro, duki kana shushi nyukonde, duki pala kutiru tiantu ambanyi na duzi. Plus zona inu, isoneka mani punangu kuribozi na kuali la panangu na jerea, para matala nangu, apara hatu mazi angavumba. Tisa pita nzono pita utinampoli kutianapiana enekatara sementala, o mundu kwa tangumbe leka saka fulantala. Pukimu mwuri mwuri mwuri sote yu mwuri. Ndila zisa kama mwuri mwuri. Sajita kampanye mwuri na mwuri.
0: Takuta mpana nangu mafala da salte la kuti musipe na kuti madroma na pepe.
1: Mafala nangu mbania utitong seneti kalichiri na kulangazi chisa polichiri ndenda kalikutale.
0: Pangono na pangono ife tukuputiriza na makani alikuchitefe. Kubulikira chisa chino cha Zimbabwe. Tinacheza nzunu na mboze na funa kulimirira mai wa chisa chino. Tuwera kuti tive nzizono base na patwa chisa chino cha Zimbabwe pakati pa kukunda utenda na anango matango na kanzambumba kubulikira panu panalimirirwa na mairenya Zimbabwe. Mamuna nkulu zina.
3: Zinanga ndi Antoni Salif Hussein.
0: Nzizono mukulimirira?
3: Kulimirira mbuto ya Renya Zimbabwe.
0: Imu ndi mwani kuna weni?
3: Ndi ni mwanao.
0: Apo ndi basa nchi na nchi na kuti nzizono mpando wa mama ulina imwe. Basa inachite mwepano nzizuno, tuwela kutitikali kutari, na utendo nyoka za kuenda kole ratava mafala mazinji. Anto adalonga upano, anango alonga tangu ya unyawi inafunika, tuwela kutichaliru utendo nyoka za kuenda, inafunika kutifpano, ikali kutari na utendo kole na mafala mazinji. Imwembu pia penseni pila longa upano, muna pipindula tani?
3: Inde na longa tepa kulonga kuti para kaze kole ra, nisakala na kontaktu direito na Saudi, para kupaswa mpangwa za kulonga kuti ini ndizitoweze na masapanda na mafumu para kuti tichalire ndenda ya kolera. Para kuti awene angatipasa mpangwa zinatipasa awene asabweresa mativista kuti apiti nzona na ifi tunsene mbita chita kompanyamentu para kuvunza mbumba yatu mapatiro abasa akuchalira utenda nungonono.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbanya mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sida ugumana tai. Kama nanguku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendo nanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi?
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisabo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nchunga miji wapurukiri vanudika na uragi Msambiki, mshuwa nguwa chedu matombo alipadale Kiriku mchunga mijanyi, mchunga mijo chiti Mshino fira nguwa iyo mno tupurukira Taida utanga kuchunga mija kuna baba doda rino garaka shpangala Tishiti mchunga mijo kumoyi
1: Shiti mangwana nakanaka, mchunga mjandiri wa mdoko Albertini manda wa stole, shiti soka shpangala ndaona zizinji Kashpangala kunduda kaji, walu pululija undawe mwana wakavia kufa Vietnam, wapululija maningi kashpangala.
0: Ngondawe mwana wakavari Vietnam?
1: Vietnam, wapululija maningi mezo.
0: Oh, shilo shumwe ni shwa matiri?
1: Shwa matiri mezo, mm-hmm.
0: Tishiti ingeyo baba?
2: Nata, inini indini shafiri kuwe jengwa shwanki, jinsaru kaa mshanga. Taungana, mangwanani ya kadali, nukutisambara kecha, kadali, tijijisani, nchunyishu, nisa umamuzi mwedu.
0: Mshaluka nukarantra hunda yoka manga mashkare.
2: Manga mashkarenya.
0: Baba Xavier kubejengwa tishiti pokutanga matombo alipadare uzuru nyamasi vamweni vashaluka vazukwa nisa kukuti vavie pano pashirongwa chuzuru nyamasi izvi ngondava yo shirongwa no shirongwa chana chomuntu pamusi pake tishiti zuru nyamasi da kubuya ngenyi baba Xavier kubejengwa
2: zuru nyamasi taungana kudali toda kubuya no kujijisana Shinoti kuti kare nukare kumadoda kwa itambwa juroi, danga wa izundana ngochini maridadi ya kona achaiperepi
0: Asimaridadi, vareketa nshindao
2: Nshindao, nukuti bundu la kona alichaiperepi pamoe po mundu wa izofa avashikada vijani Ngo gama ratuda kubuya niluna nyamasi kuti bundu la kona alichaipera pa chigalirano pota igara danga niwana waka tukana, danga kuloyana, danga kudini kutolerana wakaji. Shika tongwa, chaipera mwe mumundu.
0: Zenangwa ya shikamado kana kutuhululu. Teda utanga kufunjisa kuna baba Mandava Stole. Baba Mandava Stole. Shumwa kazuwa vonte guru wenyu na mbia wenyu. Shinda kuna ngenye shikamado kana kuti hulungu.
1: Shinda kazi wano kuona na...
0: Shikamado.
1: Shinda kazi wano kuona kuti shikamado, chaitika kare.
0: Chama kazi wano shibui wa nimbia wenyu, kana mbia wa mbia wenyu, kana mteguru, tongo buwenyu baba.
1: Zaita kudale. Shigarirana pa mtundu.
0: Ngari jimwenu ukama. Taigala
1: shikamado. Ngari jimwenu ukama. Tengana kashigarirana, msemi tinuna nga pa mtundu. Ukama ukama, zinu ite itawa. Ngoti munduweso kabuda, kono buda, nita kuona shigarirana. Zaita kudale. Muka galiane atezi muka tu mshikuma wa mwena shitokuma mtuzwana kushoni. Tuzwana, ufambirana, ulindini, shongirana chini, zini kwasa kushu mabaketu, shongirana chini chini, no jimbende, mchua kumasa kukuma. Zini wazo shatanga ishi. Shingaita mumweni, anga kupanda msoro. Panda msoro, anga shpanyola.
0: Kareko.
1: Kushifamba to, puwaka galala puwala. Pagala patu kushoni uwala pishoni. Uwala watu ngu. Uwala angalira mane waite kisekese. Ay, dunu wangu ndese kanena. Dunu wangu ndeta manena. Teifamba tese. Waisha famba chini. Kuna nga uti mwanake zano wala kuna nga alupumba nini. Singaita wea. Ta, apu walo zedi. Weganu isungu. Kui, mabunu mapundu na hawa. Pulike zeta kudana. Mwanalume wewe nini. Zaita ayuwati, atenga shitoka pembe nyuke, akandena kufunya mkaji. Nukufa ula zaitu, zenda kawona izi, tineta uli, voto gane uda wijana. Hakuna wena ngati, nada ziti. Katendo kuru, ngati changa diti, changa tilapise mwaneo spere. Tida wijana noni, nishigarirana. Akuchenga na zona iso. Guduru, ufamba ufa, ay, mashumundu achala wijana ziti sauli. Tamane na wepona. Mashuvali po amwenu wei ziva. Kuna kapa, azitu. Vamono kwa hii, uwa ndavijane, ufaka madoda. Ngayi ya mdavijane, ugaji kwa pasi. Izo mnitazole, shikarirana, mangwana nukwaja umdika kuonana. Ulitusi ujukama, siti nukana ntambo. Imi umdika mfashikonda, shikarirana chukama. Chalita zondoso. Nta, ngozeita wanda. Vano ziyo, vamono yeto gala, meshi kuenda mwini bi, neku ndavijane mtu. Aifiru tufika pande neku enda. Ii asuru ndavijane, ndirenda kwa lini. Izo wa zelema. Hile zimwe zelema, cheta kajisa nada. Mas já tica, tu não tem gato, tu só tem que ter funja, cara, que eu tenho uma pangal, eu vou vir mesmo. Vai na uloi, eu vou me chamar de uma pangal. E eu chego mal. Eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com uma música, eu estou com Nangamavezi mamu manga kazanyezu, nangamzini mamu ziza nyezu, tolema pa mtu kadokia ulema. Mzaiti kakare kumamu zilu.
0: Vesha vile kumejengwa, tongubate intekwe mazi walo, mchado verenga maningi magama oshi, oshi putukezi, tinoda tibuye shindao, tidurujire vanavedu. Ndenga nishufunchisa, ndafunchisa vama ndavastole, avazukuna sakudavira. Nchini shikamado, nchini hululu.
2: Shikamado, nchakadi, nini ndino cheche marao padodoko pabuya mduni wangu wa mandava. Shikamado nukuti hululu, ii, shunaita kudali. Manela mweni, no? Tino nanga...
0: Matombo kale, vai nanga kudini.
2: Ya, matombo kale. Zaiti kamuzi tichiriwa na doku, panawa madoda, akatiriralo. Zaiti kawazo ndo sukaluka mangwana na mangwana nono sigaliranda chasunga mijanu ushoni. Pukutanga zaiti angira wazo ndo sukuti. Dangani pawaneka kuhuaja kochi mwana. O dangani zaweneka mwana wakaji matambiro wake. Wosola kuti ii nada zo. Izo walo zaiti kapamuzi pa amandava hapo. Mwana ndiwana wana mwana ulume. Ndiwana wana chengeja mwana angu. Inini na amandava chada mijanu ushoni. Ati chai change pi kuda kusitonga kuti zaiti sakudini. Zimweni, sinusika zwe kudaloko, kuti mwana aliku waja. Wafamba ma wafamba. Mwene azi kutofamba, no hope mezunga tuka olota mundu. Omlota kufumina mwana uya, aliku panda msoro. Wano kasikari uzo, nada, nini hope jangu, chakama ndakalota usiku, ndakamlota upu, sumwana angu kupanda msoro, nwana wakandu gumira usiku. Atichalingisani usho nipa mtundu. Neno kuwa taicherera, taidini taipeke jana kumwa, na utaipeke jana zuhuni, taitetira na muliro, taikumbira na munyu, atichakumbirani. Tao, isu takareba tichisubu na wakuna madoda okare, alumbira hate guru, vayo saitika zondoso. Soki, siro sisi msina nguwa yaso, na? Tao, saitika, kuti nkupana bundu guru, nkupana yona tunangati moyo umundu, unonesa, masi madoda haya, haya sinangasu basi kuti. Ngati populare, ngati pupule, moyo mwedumu. Choti nosungika ndichona. Para mduni wako kuti wewe uponewa ushoni. Izi, zaiti kama ningi naona madoda okale. Maishi wali...
0: Tirukunanga shokale.
2: Shokale, wali, ipi mshokale kundi. Ayo shona kudaloku kuti. Pa madoda okale, zaita lani. Vaita indio. Vaita ngano. Ngano jia jai lulu jira mweza niso yojondhojo.
0: Nuzaitika pa mtundu.
2: Nuzaitika pa mtundu. Mwana. Zai lulu jira. Nchakati shivana doko taijizwa.
0: Mwana angatuka wai kugulika ndisona.
2: Haa. Mwana wai kugulika ndisona. Shivana taitambirana. Zaitu wa hii ndio mwana. Hii. Tenga shirikuitika wai akanyiyo isu. Mwana. Uwe ya kusumulira wa madoda. Haa. Sunu pera mwe mwundu. Mangwana ndem chunga mija mabushitia. Inachani daviripi ushono. Tu ni davirabo. Kuti waso mpango jia zaka buiwa wea kuti. Shado tevelela zwiru zimweni zunu shatisa pa mtundu. Nuhu kama huedu po munu ushamali huedu. Kuna maduda wakale. Aishu buia zwiru soka daloso. Aziviri kuitika zondoso. Soka di saene seka. Ntahu mundu mweni wainu garano bundu mwe makemo. Sei nini bundu ira liperi. Bundu ira dokpere sakudini. Nuhu tingana nga kudali. Shukuru soma doda. Neku nga woneka ndiona kuti kutolera na wakaji uzambi. Masi vai kwa nisa kutonge sana. Sopera, mangwana vomwina na doro. Nepa kawanika mapumbwano. Vai pumbwana kwa nisa kutonge sana. Mangwana vomwina na doro. Masi iso saitu wangu madoda wakale. Kupangira ababana valukulebalo. Kupangira vazukuru. Kupangira no chigalirano. Kuti kuposi, audigani kutevelera kwenda no kwenda. Vatu utongenye uspire tigale no mundu, utunga seka na ena pa mtundu.
0: Tashisha baba Xavier kubejengwa. Vamandava story. Pashigalira noche itaida kuziwa unanga kuti. Hululu uhu kana kutishikamadu kareko, madoda chapona, mashite guru wedu. Waipa huangenye pa mtundu.
1: Zebala maningi zizinji zebala hululu maningi zebala nguti izwati ngananga
0: zivenenge ngonda vetu
1: sikuda amba ikuima kamwe
0: kuda kuti tusu tidulujire vana vedu tidulujire kuna mweni madoda katingenga itusu azo kunanga kuti madoda o alikusovera shwiro
1: zvikudai zvingaita ngenye t tingaita kudala
0: kaleko
1: kaleko tingaita kudala zaita kudala podi no kama podi no ushigaliano zingati muda njana ngatikaita pa Christmas kati henyi phundupo todani jana zvese madolo toma yokumisana vanthu votukana votukana vokumisa vototakana votolana vanthu basa apo pepo hashikamata votosholana zvakashata pepo pepo hashikamata kuti huru phundupo ngane ni mesh ngane mesh kudajira zvindozo mesh kunene kundlova mesh ii nada nene achada vijanena apo apo wanika nubundu pe wanika nukolori ngenye nguti zaitika msukida kalina mundu ngane wakuna chato ita kaliko wone sana utukana utakana ta zaitika mundu homo zimweni mkudale zino nesa ngenye ngoti mumweni ane zita ai nini anvi ningana uya panyeka odi tingana ngali kunyenya kuna mdoni wako andeo jana ndiano boshtia na da ndiano maningi zaitika kuna ngukudi shikamadu maningi zaibatika shikamadu alivyozo wana kaji wakakaruka ngushido kutukana tukana wana kaji ohoi ohoi ohoi wantu wezo wana namjini wala wanyeperana nukutu waitirana magumba tashiba la shikamadu
0: magu kazinji magumba
1: magumba je barasha kama
0: ala shikama luhululu
1: zaida wovia mwana mufunjao mwana mwana sio igala pasu danja vese wana kajino mndunu wake mwana mukaje na pasu ichaitika tingakala ingaitika mazvikarudali nata katgaje impasi shaitika zvona mazvikurukuru kuda vijana vantu hai votopona shikopo nangacheni votopekeja pekejano chinchi zvatopera pondo muzvaita kare vanoziva vamwene tozvenga Kazika ini yani anondisa ena ruda uchane anondisa anipeke jashini apo apshinga zvona munthu nokuda kuhisa na munthu dikangodere mejana hai uchamangwana chamangwana unobeswa ngushidoko ungabeswa ngunchingano youchina poduna zvese chingano nokoneko ngaenda kashavhero tsanga chingano kubva kashipangala kuenda kashavhero tsanga chingano zvinoitika manga mashikalenyi tsanga chingano kuti genyi kuti Mundo wese ligazwana nushigariano, nimukuzwana ngoshoni, bushtia bushtia kumata mata, ngoshoni, wagumi hango zvizvedzo ngumirawo. Ha? Zvingaita ugumi wachi kri kri kri kri. Ah, no inada. Mangwashi mangwana uchiyo. Kuna mumweni. Tega pa president, achedo janena. Oi zvingaro luzvedzo. Mashino afa make takavunjana nimumweni kanyuma shaka, tovunjana. Katende kunga tende zvaitika.
0: Kombata mukono.
1: Kombata mukono. Tobata mukono pano tobuya. Ha? Nee kwa kufaka nukari ya kwa ima. Ngatipindei, mwini kuenda wapi, ngatipindei. Ngei, akaita mwini chani, iwo mwini girei, uchata mtewera na. Mwini girei, uchata mtewera. Iye nangazo, ita nyo wegeka. Iwo mwini kata zako, shoka jijusa, babako, shoka pangiwa, itali shoka pangiwa. Ukada kuitao kutewera cha mundu, udamuchika ndiwe.
0: Anuungwa ndiwe.
1: Anuungwa ndiwe, cha mtewera na, mwini girei. Iwe itali shoka pangwa. Nani kangana kwa itika ichi, gumai uwe. Faka kutuka, wasutuka, gumai. Unosawana, enta mkodo. Ata mkodu ndia yu gumai. Achingazi guma kwa kwa yu mlegele basi. Gumai. Nguti. Yena nita unia mtikuli. Ah, ini unwe nata. Nipenyu. Asu zona wa. Shikuru kuru kuzwanana pasponyika. Deshuka. Wamwe zwanana. Wamwe nangakaluka. Wete ndewe sabahari. Shukali kukondo. Tukana kondo. Shotopela uka mausha ndewe sabahari. Zeti kama ningi. Angana unata. Ati mabahari. Mwenye mkari kushkolore. Chishwafana. Zeti kachaita shkolore. Chokutakana kungombe. Tete shkolori ni kudewa jana, ingana unada. Ingana unada. Te kekwa, ita shkolori, ingana unitaka mani, ingana ilu ndataka ilu. Ako ina chaibla jana, deita nyoha ya kudewa, ndatako. Deita nyoha ya kudewa, ndatako. Deita, wapu wapeba la shkolori.
0: Peba la shkolori.
1: Kolori, wanitakile imbasi.
0: Vashafiri kubejengwa. Baba Shafiri kubejengwa, mwakaba waka mpala ya mwimu. Tunweze unangutiva mpala vana kazinji. Shikamado chakakula, hululu wakakula. Shikamado chikana kutu hululu. Matombo kale ukambala. Hululu unu shikamado waiba huangeni. Kazinji. Zimwa kambo nabo. Nukuzi wangu teguru wenyu. Numaji teguru wa teguru majibabenyu.
2: Soma buyaro sasika. Izi hululu no shikamado no shikorole. Sunubahu wa kazinji. Afishingaperi mwoyo mumundu. Unofa uchizvirangarira unofa nounazvo nokuti novana vako vonobara novazukuru vako vonobara unovadurudzira nini ndina shikorore nawo handida vijani ushoni zvakatisara kudini Saka gara kudali manera angu ndaizvizvavo kuti kuna zviro zvinoitika kuna zviro zvokuita kuita. Munda tingananga uzvambi ndopinda kenda kufunchirira mukadzi womuntu ndofunchirira mukadzi waamandava vondibata. Mandava vanonanga kudini. Iwewe wagadzirira kuya kufunchirira mukadzi wangu ngenyi kuti shamwari noshamwari tirichigarirano. Moyo mama susunyuki. Wezengwa ungazviita ngei? Zvitaito tamba waya tese. Zvitaito kutetherana waya muriro. Wazviita ungazviita ngei? Waida kundiuraya, wakonoka kundiuraya, wafija kundiitira kudali mukadzi wangu. Zvakadiwa mandava podi kugara makore nemakore, hazvibudi mumwoyo mavo. Wezengwa kwanditira zvakadani. Kuti ndakagadzirira zvondozvo kuti ndakaenda muzi.
0: Ngaridzo kareko kutowana wanokirira, wanokirira.
2: Anokirira mhezi, ndaigadzirira zvondozvo ndikwenda muzi mumuntu, muzi maangana walikoita zvondozvo. Hachiperi. Tosiya zvipondopo zvinoenda ngomodha uroyi. Uroyi zvakadi ichiri chingavoneki. Nguva chimwe tinonanga uroyi hakuna, nguva chimwe tinonanga uriyo. Uroyi dangani mwana womuntu. Umuroya dangani vanoenda majibesi, danga vaende majibesi wokubata kuti ndiwe. Bundu rako nariperi. Ariperi ngenyi. Iwewe kutsvanga vadoni vako kuvia kunipwanyira muzi wangu. Chino chukita kugazirira kunanga nada. Nada kenda kutora chukuti. Ndende kuhina musi maako vejengwa. Kula ya mundu. Wenda kutora shpanga, machado, bajo. Sundikenda kukula ya mwana wako vejengwa. Pamwe pangu pa asperi. Asperi. Panu kira kugara kita hululu inunangwali. Kita baiko. Unukuti kita shikamado. Chaka kula. Chokwenda nokwenda. Vantu vagadzirira kita chiro kugara kutenga moda tempo yokulima tinamba kugadzirira mapaja mapanga kuenda kulima naona sikorore chakona chipere nekutoshitonga kudini achipere kuti muntu wakagadzirira zvinosiyana ngokuti ungafamba muntu no utaula buwe bisika ndwara ai kugara paso kumisira kugomba ai maiwe ndataula buwe manemwe ndataula buwe izvo unosvikanganwa porque wausikita kuda zvaitika tika kwazvo agora pa izvi zviviri zvondabhuyari izvi nada munhu wagadzirira uroyi
0: noupombo
2: noupombo wagadzirira ndirikenda muzi mwaangana zvinonesa machikupera mumwe munhu
0: matombo kare ona chona shikamado ichiwali kana kuti hululu ukorole pamthundu avachaisedelizana padhuze kuti vatonge kunanga kuti ngenyi vangana naangana vadavijani kana kuti nyavanjino munokuna vadavijani avachaigadzikana pasi vashavire kuvejengwa
2: inini zvimweni ndakazviona kudaroko ndakazviona nokuzvizvi vanozviziva kuti inini kuvejengwa naamandava tigarirani kunozova shamwana zvakatanova vamutinya daroko munobika bija doro kaingwenyu uya mudani java kuvejengwa munozvava kuvejengwa naamandava vadavijani mudani java kuvejengwa naamandava guma inkanyiwa ndao andiripikenda kanyika amandava amandava varipikenda kanyika kuvejengwa ndikanakenda kanyika amutinya ndikona kwabitwa doro kana kuenda tesi machitisadavijani
0: zve amuzvizivi kunanga kuti makoko mumavii
2: hatizvizivi so vana mumaguma aipa tinomuda kuvejengwa kanyiwa mupinda menda kaamandava amandava tinomuda kanyiwa ndaisodonga ndosakondoni ndikavona vamandava, vamandava vakaningisavo inini, ndondosolana solana. Inini kome kuvejengwa nditomwiwo zvaushoni doro, kuti ndiri kuti ii mandava ari pano.
0: Angazonibijira.
2: Mandava avo kuma andidivo inini, amwiwo ushoni doro kuvejengwa ari pano. Tinondomwa hedu mashe, awo enga manera kuti pamutundu pano ngatisekesane. Zvomaitaro antinya.
0: Kunanga kuti kuna dhodha rimweni rinozova rakatsonga moyo, lozo. Dani jana dadivija vamandava na kuvejengwa unanga kuti imu zvomwa waliteguruwangana teguruwangana ngenya mudavijana
2: zvinoita pakanda vantu dava kutoma doro zvinoita kuti ha mazvimumu iwe kuvejengwa kunyakanyika mandava mutamba kutsungamidzana na mandava iwe mandava uri kanyika kuvejengwa mutamba kutsungamidzana naena kunokusekesana ngati mwe inkopo tisekesana ha tamba ntokodo vatanga ndiona utobata mukono ubata mukono danga ubata kuvejengwa ubata mandava tambanyi madhodha tambanyi tambanyi zvimakaita waya zvakaitika waya zvakapera unoona ngopa mutundu dhodhera rachiziya zvakatamwa mutinya dameza kuti nada inini ndoda kutsvanga manera kutonga ava vantu ava vadavijani zvaitika zvondozvo atendinonanga kudaroko ndiri kusumura ndakazvivona nafasi rubaba wakalovana no mundu
0: na malahula baba
2: na malanjona na malahula baba wakalovana no mundu tawo mtaka mundu huya wandikotora uta baba votematema uta huya na ukaita shikolole mesho wanditaka kutora uta wangu untemela temela ntao saka gara mai saka sitika kudaloko
0: wakasoda vijana
2: ah wakasoda vijana mai wakaenda kwa vijana pamuzi usiripi kama hwedu
0: wakaenda kwa vijana papasi shigari
2: ah sikavenda komwa
0: vese
2: vaenda vese komwa kondoyo kutambwa chindokodo kondoyo zvakasofa kondoyo apa china shikamado
0: fumichomangwa nakuwana na kuda vijana
2: votofambirana izvo ndakata kuzvivona mukati mwangu votofambirana mai zvinoda pamutundu upo pamutundu kuna vantu vamweni vanolangalira havadi kudambudziko romudoni wavo vanoda kutestira pamutundu pano ngati besani zvinoita
0: takuzwavo vamanda vasole vamanda vasole matombo kare aenge yagala noshikamado hululu bukolole ashikada vijani jimba huachaisedera duze kunanga kuti ngenyi matombo tinogara chashikada vijani notirivana vamwe
1: Jimba hore gara sure e babeni wakuwe jengo e chunga ma hita matemo uto omundu e chunga babeni na imu maka chunga ude mshakadi shineita kuti wantu wada wijana ishini waita sondoshu edini ndinga nda ka mtinya tishibuya tese anda wijana kuwe jengo kubatu buya dupo e nini wa mtinya nda wijana ndinga ita udini mshingali mwema angu nini andi shiri tereka wada wijana zon ndinga nda ka mtinya iwa mtinya we ini ndina ndango ndina ndawe ndina yanga iyi vakuve jengwe nene vadavijani ndende davijani ndapa mtundu zvinoshatira mane takagalana tenda kuti kamtinya vamshiya unanga mungaita udini chondei dai nini tidinga tuwanani kumuka endika muda po tenda kutsanga zvuchema dia tenda kuwanana titenga nutenga uchema unutenga titenga uchema tivadanije ndini tibuisana titenga padare no buisana madoda ah tibuisana pondo budi ndini stopera ah yenani mwana zvingagara mifa mtundu nani otodai njana simane otagara vatatu dai gaude apa nandi chimita zvuti kuzwa zvinonaka zvaiza kunanga mudoni zvinanga kana ndekuda vechara dini oni ndai vana kazi vakatukana ndai vana vakalovana zvinoita
0: ngondave uloi
1: ndai uloi zvinoita zvinozvo sikuru kuru dai jana bese ano avesa rubumira bumira bese kureketa chizvono mwana muri kana ndikuzwanana tamulika zvanana pochigadirana chwara zviti Mano tete ya kalu, da vijana, kufambirano, dini, kwa shakushoni. Sunde yuwe ni mwezi wala mani nyama si chincha shati. Na imi mwe kwa za wamanda. Maka munga inda kufunchi ya mkaju mdono wenye. Shaka ita sunosu.
0: Notrish galida?
1: Notrish galida, shini ita sunosu. Munu soku tonga chini, mano infi, madoda, munu soku tonga chini. Kwa na wadoku. Wakuna shumda kutonga. Asiti, shile genji wala. Wakuwe chenga mkumundi mkani. Maka ituwa shiwa. Batala nyala. Nashitonga sana shaka poseka. Shaka poseka. Kushine kuzeta madoda kare. Aifeso we gana sore we aifeso we enda kuva mwe munhu anoziva we enda kuva mwe kunanga ii ndati ndauwa ndavichana. Tingaita limpa ndavichana. Mwe zokokwa. Madoda mwe kokwa unanga epa nandiwe nandiwe epa gasa ndari gari ndari utachanga zeta kare. Chikurukuru kudavichana fashikona bundu lini. Sunyungula bundu lako. Kagano nonda. Ei rwari yandikuruonerwa. Ate vedu kriani shiri shiri ono, ngote udu kumona. Kwenye ubaya ngoshibaya mpondolo, ngote udu kumona. Gwanja ndrono ndo ii, ndu kumona, usika, kuchu, asiti. Vandu, mulika uchuka mijana, mulika uda vijana. Tuchuka mijana, kwenye kwenye kwapi, mnofa kwapi, ngosuneita.
0: Matombo, kaleko zaibara maningi hululu kana kuti ukolole no shikamado. Asi, ndawe kuti... Shikola chainga ndhambo, mabuku inga ndhambo, o shiala chainga chiri ndhambo, nuulete wa izala, no majibezi, majinya msolo, aikeka vantu kutipanduwa gale nuhululu kana kutishikamado. Vamanda vasole.
1: Majibezi, inga mashuru nani saidu, mani anete, zosu naito majibezi. Vangana, unguwa kukitiraishi. Apo alo, apo, kare zene sa shikola. Shikola nukuti machechi. Ausenga nuchimu. Mano ndakabaho. Mano nungala te kufa kwangu. Mwishene.
0: Kuita inga shinyama chumsoro.
1: Shinyama chumsoro. Mwishene mende gala. Akula kare kwe dala. Zene za kuchicha. Uwe wate gulu wangu wete. Uwende itao. Kare kwe zene za kuchicha. Wari shikola. Chim chini. Wana beseka wangu. zvenesa kuti vakabeseke vaindogara vakadini vaindogara pondopo mane vakatogara kuchinchawo achechinja ha ngoti ola Jesu wenga bahari basi nokuti kungombe nokuti kuchema nokuti kushalwa izvo zvenesa kuna chini kale chinga chikora chinobese nokuchechinobese tirona vokwapi nokwapi nokwapi chibuya masoko kwapi kwapi chindakacha akuru kale zvenesa venga di venga nobaiko vantu vavo venga nobaiko guru ngoti hakuna choni avachekwanisa kwenda ko avachekwanisa kwenda kupinduja zvavo zvakabahona zvona macheche anopinduja moyo wangu ndengana unopinduka unochinja akurapo vachekwanisa kuna kwanisa kuvabesa ngovapi ndingabeseka ndiana kuna kwanisa kuvabesa wagara wakadaro ate chikora chenamusiwa ungakwenda kuchikora kodini ng'ombe chinozoenda kodini ndokwenda kuchikora kodini
0: unohashikora chakocho
1: ndokwenda kolima ndingaodini ndingaenda kushalua muntu wegara sini ngoti machibabeyo mecho achetendera kuchikora kuti asini avona babeyo azikujijao vetu gara sini mani vakati vanhu babano ngatende kodini ngatende kotanda ngatende kwapikwapi mai ndanga inopinda kupinda muntu akukula chikora chinozoenda chaofindwa kuona mwene akuofindwa chikora mumwene wese ujija kuma muno bata mukintari ukanda patra wakushon ndakepa ndojija padopo otojija tuwanika hototalao vamwe beso ngozungwao kwenda kuchikora vamwene uleta kudali unobata pondo budanga mwanako otora mwanako na mwanake mzungu venda kuchikora ngozoitwa kare vamwene vakapona pondo vazinji meshika ngo togamba ngovoneka neta ndotora kuvia karata ndanga yafa kwapi teupera mtunda teka chipanga tsaka muntu anoleri ngozoitika kare renga baiko tenga nalona wali nako vira apa na apa vantu vari kuleri ndizvona zvaitika kare kunanga kuti mwananga unanga kuti chikora nomacheche ndiona enesa kare tenga chitakabudi saka vantu vakakomsika vakapera kupembenyuka ndaiyochi yo igresha katoro yocheche katorka ndiona akaperesa kutenduruka vantu vaida vantu vaende kuchikora ndiona kapera patakaona apo anchina
0: zvakuvejengwa mvunjo ndionondo
2: zvakadu paupenyu pana basa izvi zvimweni zvinoita kudare inini ndagara ridhu ndichaendaizwa mudoni wangu achibhuya madhodha wokare aipangira so kumapangiriro aiita aivona kuona kudare kuti kuna nhango imweni inoitika aiperi pamwoyo pomuntu kuna nhango vanoda kuti ini kana iperi nei akakurara kudini pamutuntupo madhodha anotsvanga kuti zviperi ako kuna imweni aishingaitiki kuti iperi ngoizvo ndatanga waya kubhuya pirimero apa wari uroi nohwambe shure fumweni achibudi mumwe mumuntu zvimweni kugarirana kanyiyo taigara kutenga kuita ugara apa cheka kugara zvimutuntu chaangana jinja rakuvejengwa irii zvinoitazve zvondozvo kuti vantu varege kuda vijana panozoguma muntu aachingazvidi magariro munoitaro mumujinjero pondopo anopwanya pondopo akapwanya pondopo imwimwi una nenda kwaka muchada vijani todini totora uroi todira pamberi achatoda vijani anotungamira rokubuda achadaviji vaanosiya pondopo vanosararo pondopo vakabudavo avachadaviji keze motogara zvotogara kudarovo zvese izvo zvinoitika pamweni poninoona nini kugarirana mukatamba kugarirana kutingatevera modha kuchizungu angaenda kojija muntu woita mabuku anoitaro utopinda urovora mukadzi wake utopinda kugara paega zvimweni hazvina izvi zvokunesana zvokugara makore nomakore muchindosorana basi makore nomakore muchindosorana zvinoitazvo zvondozvo soke maponero munyika imazinji pamutuntu pana magariro apo mazvimagariro tinobhuya ari panguva ino tinoguva kuti zvinoitika ngenyi tinotsvanga gwanja rekuti kusvipedza kuti aya mari dhadhi nohungu ritinonangai
0: mari dhadhi ukorore uhu
2: uhu ukorore uhu nushikamado ichi Na nyamasi chichi shiripo. Itisu ngundime shindao. Tunoda kuti.
0: Nyamasi.
2: Nyamasi ngundime shindao.
0: Kunanga kuti shakapera.
2: Shaka. Shunikana shipere. O kuchufunjisa kunche. Shukuitika. Shukuitika. Maestro kuzona kuti. Shaitika. Kuna mwuzi jimwani. Shunovona. Chikada vijanu shoni.
0: Vamanda vastoli. Wale. Maponero wale. Kunanga kuti. Shigarirano. Kana kuti nyanjini mnukuna. Kana kuti yaya na yaya. Wali ticha galaje no hululu, shukamado, shukolole, tirupona wali?
1: Kazinji, vantu kulega kolole mzini, kujua chinchu makajijisu ya baba na mai. Danga wapinda, danga watisia, mutata jimukuna, mwenyewa jimukuna, kujua jimwe pangiho. Ngoti shikuru kuru shinotita tereka kujua ndaya wakajivedu. Akandolola
0: mutsananga kudeya ngokuti ma maina Eva vapo moda una
1: vale gire vende kuzviso kondo
0: ngondava yo majimai ndizvona
1: zvizvona zvikutika chati vikufisha tuzo mtinyo
0: skada vidzani wali
1: zvizvi zvikutika yanyu mukuno ketano ndaiva nakazvi zvikutika zvinoda
0: zvikutika zvino zvale pokutanga ma Eva vanamba kudavira kunanga ndizvonadi kukuti wali hululu kana kuti shikamado shikorole shinobahwa kazinji ndimwe majimai
1: avadaviri vona vona vaenda kusaka kaimkwa vana nazo vazinji zvotirikuona ndizvona nyanyi mukwenu kudanyi vana kazvi zvikuita zvikuitika zvinozvo
0: ngenyi tongo simulenyu kushona
1: ngenyi kudani tisingagara nyanyi mukwenu vatatu kudai togara tese mazvimumwe vangatora mukazvi zvashata arikuhazvimumango audindini ole utukana ole uchama Muka kanyo njiwa ila gana mkaji wabuda. Ndaya mwana kaji. Shikolo li shikuru. Wazinji mazinji muzi mzinji. Wana kaji. Atifiru kudana. Kale kuya kwa hida kaji angeji. Wakai wana kaji wazinji wa chega mshizungu. Wee gara kanyo. Madara shita nko kwenda kanyo. Weta mkubia. Mkubia hita kare. Waru gara pondo. Shiruku nesa wa mtini. Shiruku nesa. Nyanyi mkuna pondo. Shiruku nesa. Waru shotona kaji kudana. Pondo no gara pondo. Gano wakilimani. Nukana sena, nukana wa chinchini. Zoeta kuni, tuweta kutuanyanyi mnuko, tuweta utala uka, ufambirana. Tamushu tuweta kajo. Gani na ponopo? Nada, asunga iti. Asunga iti. Nchukumbiri ntatu. Neta ngani mkasi, wanu kaliko wasia, baba wasia nyumba, mkala ponopo. Nchukumbiri ntatu. Akandoia mwenu mkajo, makola asiana. Wano kalu wako, wano kola wako. Shukitika, sukuti zukunangati, zukunangati, ndushula majimaya. Wana kaji majimaya edu. Wakatutubala nduona. Majumali pa mweni, majumali wedu hawa. Vanunesa. Wakatunguina mkamiria maonu. Nanga mkula mkwani mwanu kala mwata mwotomu wadu. Nyumba huli ya woi. Mangwana subele zaji mweni. Unusuka kanyanyi mkuna. Yasunu mkuna.
0: Munalo mchago.
1: Munalo mchago. Wasunu wa chita. Nyumanchu wita wa chita wadu. Yama sinchini. Ndale ntoo wadu. Mwanakaji uu.
0: Ngatongo zami baba Shaviri kubejengwa ndizvona kukunanga kuti nyamasi hululu shikamado shikolole

0: Mangwana ni wakana kava kurikiri vandikana kwa rati Mosambiki, nyamasi dimingu losoto kana mlamato, kupinda kama kunchiku jine kuna kuta gumi na tatu, umwechi uno wachikumeyana, gore, zirishigiri makumabiri na tatu, tazo kwa verenga masakode makuru umuno muprovincia ya Sofala, musoro amwe. Mutengo unokwane na kupindiri jama zana mashana umuzi kana nyechukama, vanopona mtundo opavuwa mudistritu ya Gorongosa, ndivona mva kususizwa kamu. Masuva arukuzari no magezi mutundu uwari. Kumutundu ona ondowa mudistritu ya Gorongosa mkulukuizwa huzivi kana hungwari. Urukuwa kamu uchivoneka kuna institutu edukasan profesional ngondava mchokurima kwa kafe. Aya no amwe. Ndiyona kamu leto masoko de makuru umuno msofala mkondini yeshindao. Kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Fonyo kumshini chombepo mnevana Carla Kumbe. Ivani Naikusu. Kufunungula kwa masoko ya demakuru umuno msofala ngondimi chinda mangwana niyano, tananga kuti mutengo unakwanda na kupendiri jama zana mashano omusi kana nyechukama, vanupona mutundu opavuwa mudistritu ya Gorongosa, ndivona vakuzosizwa kamu, mazuva arukuzari no magezi. Kuitira kama basa ayawari aizwe kana voneke, kumutundu uwari opavuwa mudistritu ya Gorongosa muno msofala, kurukuwa kama kushpandarajwa kumabasa kana mchini jo magezi. Kwa ping mutundu uwari ndiona kamu waikala ira ko magezi mudistritu iwari iyo Gorongosa ati shirongwa ishwari ndichona kamu shirikuvoneka mukati mumagezi kuna vesepo muno mnyika ino iyo Mosambiki soko rakonde soka muno mkuru wane kana mambo o mudistritu ya Gorongosa va Pedro Musenge kwa pi vapindiria sinanga kuti bungano iriwari ndirona kamu lai kala husiku no masikati ngokuti laine seka alichenga kamu no magezi no zundozo no magezi ayawari rezinshi kamu jino zova vishihamba vishifamba kutimai zanyu muzovona kumutundu uwari ngati zenyu kuvereketa kwavo
1: 500 famílias quase que nós temos ali e provavelmente vamos abranger todas de forma gradual e agora estamos a trabalhar no sentido já da expansão porque já está lá PT.
0: Atimutengo unokwanda na kupindirija mazana mashana omuzika na nyechukama vanopona mutundu uwaring mazova arukuzari vanasova kama chisizwa no magezi ayawari ati mapasa ayawari kamundiona anova ashivoneka padoko padoko kuvira kumutundu uwari. Ati zvino kurukuizwa mabasa okutimika kojimwene kamu muchini kamu chokusiyana siyana menengera nokupandaraja kamu kune mabasa ayawari o magezi kuitira bungano iriwari kamu lopavuwa menengera nojimwene mutundu kamu chokusiyana siyana jo Gorongosa vave no magezi tinotenda kuti nokudihwa kamu ko magezi ayawari kuvida kupavuwa mabasa mazinji o vatengesi menengera nova mwene kamu vaneta mabasa avo kamu onchako onchako ati mabasa avo anozova kamu ashihamba shakanaka apashikana shumbingompini ngokuti magezi ndi zvimweni zvenga kamu shumbingompini zvaizwa kana zvaivoneka kuvira kumutundu uwari ibiri mweni zve vamambo vomudistritu ya Gorongosa va Pedro Musenge ndivona vanenga kuti nokutimikwa kana kudihwa kwa magezi ayawari mutundu uwari o Gorongosa nojimweni kamu mutundu jokusiyana siyana mukati mo marimwa ati anozova kamu shihamba shakanaka mukati mukudihwa kwa magezi ayawari ngati zveizve kuvereketa kwavo.
1: Temos muitas povoações em que o nosso povo no nosso distrito clamava, senhor administrador, queremos energia. No âmbito do nosso trabalho,
0: ati tina gungano rizinji ndilona kamu lai kara kara kana laine seka no magezi ayawari tinotenda kuti magezi ayawari nokupandarajwa kamu ko magezi rizinji kamu zvinozova zvichinja menengera nokuhambiswa kana kushandiswa kuti maizanyi muzovona ngokuti magezi ichuri chimwene mchenesa shukuru kamare kuna bungano ndo mutundu uwari kuvira mudistritu ino yo Gorongosa. Wenga kuvereketa ko mambo o mudistritu yo Gorongosa va Pedro Musenge ngondava choku ihuwa kana kutimikwa ko magezi mazuva arikuzare kumutundu opavua mudistritu yo Gorongosa muno Musofala. Sule kama kusoko ili vapurukiri mandika na varaji Musambike vino ngati zengi mnagandiro masoko.
2: Gutugutu rohomi muno mnyike Mosambiki.
0: kuvira ngo mushposa chinoza linozova lishkovanisa mushonga munyumba johomi muyesepo inonyika basa iliwari ndokuda kuhurija sure kutsakika komishonga kunanja kunangwa kazinji ngovaya vanenda munyumba johomi muno munyike msambiki iliwari soko laziviswa muchishanu chino mukati modroba lobeira province ya sofala mgogoro kota roma basa ohomi va usaini isi pakufungiswa kwa msongano uchimakuma shanu na kutungamira imsongano ogutugutu lohomi. Pona hapo wa usainise, wakonokeja kuna watungamiri libo mtavi uwari kuti wanodikana kubata basaravo zakanaka wa shitivera mtemo inga zana rukuda kuiti sanane mabasa wanopekeja kuna bongano. Vantu watatu nguwaru kuwanika wakasungwa mkati motoroba lobeira, warukunamba kuti wakaba mazanda marongo muna o ziuri zwa mabandamba o mafuta o parafino padima rino chiverangarava lobeira mu provinsi Sofala. Pashkwata ichwari parukuwanika no umwe mbatu basa o nyumba inozi alfandiga shpomwe vaviri mboku vira munyike Zimbabwe. Kudali ntumwa iyo chigirita chukukonjesa ntango jostema Sernik mu provinsi ya Sofala. Vanya kufiningiwa awali, vakanyora mapaso wa shikalipiona kuti vazukwa nisi kubuda na mafuta o parafinu kuva padima nocherangarava mukati mobeira. Valfeo sitoi vadurujira vashiti kusungwa kwa kaitika ngo kunyewe huanko vakaita ngo umweni mtu ukuti aziku nangazina nake shikamu isu shakazita kuti vaite dendo kwa kushito zugumisira kuva wana.
2: Padako triguma kumpiri kuma soko de makuru umuno mo provinsi yoye Sofala, potanangaje kuti vajijisi vo institutu inozui de educação profissional kuvira mu distrito ya Gorongosa muno Sofala, ndivona kamva kupua huzivi okulima kafe ihuzivi kamu omazuva ano kona kuita mandandatu. Kuti kuizwa mu distrito ya Gorongosa muno mu provinsi yoye Sofala, huzivi kana hungwari ulukuva kamu uchivoneka. Mukati mo machitekeniko anatunga meliram kumabasa kamu o kafe kumutundu uwari. Ate huzivi uwari, ungwari uwari. Unamazuva kamu anukona kuita mandandatu. Ate machitekeniko ayawari. O shikora chimwe mchinozwi Institutu ya Educação Profissional Técnico Médio Politécnico ya Gorongosa kuviraje na mutundu o Marera. Shimoyo, Masekesa, mu provincia yo Manika, ati nova mwene kamu, ndivona kamu kwanika mukati mokuzivi wari muno mu provincia. Ate mabasa ya wari, ndiona kamu alikuizo kana kufoneka, mukati mkunyenga jari kamu huzivi kana hungwari, kuna majitikeniko ya wari mukati mkulimwa mkafe. Va Anastasio Pedro. Vaita mtonga maliri umwe, umabasa kamu o marimwa, menengera no shunga no shimo kama shikalipe shotongu shino zikoperasao alema kana jizi. Ati huzivi uwari kana hungwari uwari unashiri ziso. Shokulura kwa mabasa kama kadakaja pamwepo no kupekeja kama mabasa o kuziva basa. Kuna vajarika no mapunda omuno munyika. Ngati zenyu kubereketa kwavo.
3: Fizemos estudo ao nível do país, identificamos que a área de café era uma oportunidade para a criação de emprego e autoemprego ao nível do
2: atishadaluha sutusuka mutava atichita mabasa kuchakisira kufira muno mnika ino imosambiki tavona kuti tatonya apa kuti mabasa angabesa shukulu kama kuna majari kani mapunda omuno mnika mosambiki ino besa jara kama kuna majari
3: kwa wakwa mpunda mkati
2: mkuna atikafe omwepo mdupatano no shiungano ishikamu shinozu inepi wapi shinozu Instituto Nacional de Emprego wapi nyumba iwale kama ndio na kazinji kwa zoom ya kubesa kama mshukuru kama ale mkuna majari avawale kama ni mapunda mukati mkuziva basa tinotenda kuti nyika ino mukati mkuhambisa kuma basa ya watu okulima kafe tinotenda kuti vazinji vajarha vanga kwanisa kama kuita mchirichese divini mwenivo mambo om distritu ya Gorongosa va Pedro Musenge ndivona vasia gorho kuna vasepo kama varukuva vachiwanika mukati muhuzivi kana hungwari uwari kuti ashibasi kubudilira mukati moku muhuzivi uwari huzivi umwene kama wakadaja mukati mokuchinchia kama koma basa okulima kafe muno muprovincia. Ngati zwenyivo mkubereketa kwavo.
1: A formação que hoje iniciamos não deve ser vista apenas como uma atividade de capacitação técnica, mas como uma oportunidade para adquirir conhecimentos que possam ser transformados em resultados concretos.
2: Atekusivi uwari watangare nyamasi uno ajidi kunanga kuti kumwanika kana kupua basi no kuzivi kumabasa ayawari. Kuzivi uwari, kuzivi umwene kama ukushonyo kana wakadakaja mukati mukunyeke jera kuzivi kana humbalo wakadakaja kuchira kamu. Mabasa ayawari anawari kama chiso kana chivoneka kufira pakati po kuzivi uwari unudikana kama kuvoneka kana kuitwa pakati po kunyeke jera mukati mukulimwa kuna kafe muno mujishu district Gorongosa muno mu provincia Yosofala. Kwa inga kuvereketa kumambo om district ya Gorongosa va Pedro Musenge kuvereketa kamu mgundava johuzivi kana hungwari ulukwari kamu uchivaneka kufira kumtundu uwari novesepo kama ntungamrira kumabasa ukulimwa kujikafe muno mu provincia Yosofala.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paipulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndaja mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama languku neyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu wanguku?
1: Ini pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva paipulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mwuntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Oga fi ole be monaga. Ngwe America na koyi. Soja. Sha sha. Soja. Volde volde volde Antonio porque la maruru. Na pono nga muzika mbalaga. Ka vurwa na gavio la vurwa ni kukamera no. Oga kala mbinu magamia ba dikaru mela we kukantari. Sha sha sha. Leo tavio kanga na kanga.